especialmente mga numero del disuyo pamilya para pwede kita irala. Makasir ka lang mga katropa na Aurora Village. Aurora Village, generally, asigun ko na lang mga katropa, adelante na Resurrection Drive. Entra to Aurora Village. First entrada, right side, Resurrection Aquel. Na segundo, asigun mga katropa, chenda na Costao de Chenda, Colorado Gate, Amo el de la Casa. Ya pwede siya mang contact namin. Dali kita sa informasyon ko ng polis. Itamin, dali tayong kita informasyon ko ng polis mga katropa. Kosa klase el vehiculo. Kosa plate number ng vehiculo. Kinyas ka pa. Pwede man abla mga katropa. Ya salele, ya korele mga katropa. Pwede siya dali rason. Pase lang siya dali rason. Sabi yo mga katropa, esa rason de driver. Ya koreo, eskapa yo. Kahit siya ni miedo. Pwede asistensya ko na di miyong mga pamilya. Pero, sir, take note, ya busca contigo el mga polis. Yan rubik el mga polis. De divisoria ka prokaso el lama kita. Ya manda kita man monitor, lama kita nas na command center, manda man monitor side by side el mga kamera. Mga katropa sa onde po di pasa. Konde mira, ya mira mga katropa, ya entrale para na bara, ya entrale dire-direcho lang, trabesa na crossing. Diretso para barangay hall, liga na barangay hall, yan left turn. Rason para lama kita, el CCTV aktiba alina aderes active monitor kay para li el vehiculo kenya pwede asisangit kon el senior citizen pero no hay abuya. No hay abuya mga katropa, ya kansa medya ora no hay mas abuya alya na alya mismo mga katropa, no hay abuya alya na aderes on the highway. Pwede sir, ya entrale para galera. Ese kita yung kwento ko na pulis. Rason para man rubing el polis, ya sabi kita, kano para kaya kita mga katropa, este suspect, ya rindian si cuerpo na polis. Yan surrender yung mga katropa, el driver, taliale ara na divisoria polis mga katropa, pwede abla, siguro kontestale mga katropa kung del asunto. Pase lang siya. Mga katropa, mga kwento, kung ang pamilya, kay ele lang todo gasta. Hindi mo kaya grabe, tamira kita siya, hindi siya grabe ka telbiyo. Pero, kung kita, senior citizen siya. Senior citizen siya, mga katropa. Bimbritel, el mga bukog. Bimbalutong, el bukog. Del mga senior citizen. Nubaya, kaya si crack. Bebe, kontesta, mandaman check up. Ese viejo, mga, ese biktima, mga katropa, senior citizen. Ya, pregunta kita kung nele, onde le kere, onde kere le libakonele na hospital. Ya manda kita eskwin mga privado or na publiko. Ya eskwin le mga tropa iliang konele liba na doktor sa hospital kaya asigun talyan di siyo doktor. Ese tamin mga katropa, el bonito. Tenele doktor alya. Tapidile alya konele liba mga katropa. Tapidile alya konele liba na doktor sa hospital. Rason, para el yaton medical team, la rescue team ialiba ko nele na hospital alin na doktor sa hospital mga katropa. Pwede yako yan surrender yaman mga katropa, areglahan lang si para na hindi si ginda na filing of case mga palantada de kaso. Pero bueno lang yaman surrender, bonito decision mga katropa. Pero chene attempt the hit and run, pwede kita bla hit and run mga katropa. Kaya korele kosa magalikil kusala kosa magalama ya dihat ya diha ko nel ya diha ko nel biktima alangan aksidente vehicle lang simple lone accident chene biktima kabarya diha lang kosa magalikil po dilama o rason para marka si mga katropa yung pull out sa mga radyo denantes aksidente vehicle yaman ya anunsya el plate number del su vehicle color del su vehicle kosa klase vehicle yan alarm si mga katropa. Rason para si Conele Buscada li na barang gigiwan tali lang at ele no ele abuya na highway del Giwan base na baga kopya del record del baga CCTV chene CCTV il barangay chene CCTV il command center nele eskapada probay na lang. Kaya por causa, ya pwede identifika ma. Hindi kita anunsya plate number. Chene plate number mga katropa. Chene plate number, chene color del vehiculo. Chene cosa klase el vehiculo. Hindi anunsya mga katropa ka por causa. Yan surrender ya man. Yan surrender ya. Talia si na polis. Sila si, kung kinas, kilaya sila asiste ko nese. Este ba driver? Ya kung ele, kontesta ba? Kung el baga medical assistant de la biktima? Es el importante. Cosa es yung rason, kahit base,
mga katropa, bakit man reveal CCTV alin mga katropa, nakanto'y kamino, na shoulder ya, tan jogging, el abuelo, yan sangit pa kunelo. No sa lang el driver, kaya riba durmi, o kosa ba, posible kaya liablein nante mga katropa, el abuelo, kenta man jogging, de negro, jacket, negro short pant, blanco, negro tamen, sapatos, blanco, talampakan. Si tinted el ituyo vehiculo, ang mamalung el camino, definitely, hindi contigo, hindi to visible, the driver. Baka, ese tamen el rason mga katropa, si porqué, ya po dele man sangit. Hindi todas el sangit mga katropa, kasi todas el sangit, tamire ko nebeo, baliskat gat ese. Tamire ko nebeo, grabe el kontusyon sa kuerpo. Pero ese mga katropa, tareklama le, duele lang gat edisyon kadera, no pwede le menya. No pwede le menya. Por eso mga katropa, nubaya, baka chene crack, o chene fracture, o chene bakosa mga katropa, porque bugbug lang ba? Pero debe, liba ko nele era na hospital. Liba ko nele na hospital, contesta, si Gil driver, kanya pwede si sangit, ang sina era kila proseso. Hindi kila eskapa, hindi kila kore. Kando ya uwi mga katropa, sige lang, numatumin niya, kay lamayo pulis, lamayo ambulansya. Iya lebanta driver mga katropa, muntas yung bihikono, bingkore kat mga katropa eskapa. O sa magalikil po nila ma, ano'y kilitin ran? Pero boy na lang mga katropa, kaya si driver, medyante, taman rubing, el mga pulis mga katropa, el mga runner, del police station 5, del divisoria, taman rubing ya, tas ako nila buskada, onde posible ya pwede entra, yan surrender si mga katropa, el driver. Bonito kay man surrender, bonito kay posible ay kontestale todo gastos na hospital desde senior citizen kung kanya liba na doktor sa hospital mga katropa. Bullseye! Ese mga katropa, el mas reciente update acerca con este incidente en Danantes mga drogada mga katropa donde un senior citizen el kanya kada biktima del hit and run alin the highway, the old highway Barangay Giwan. Bullseye! Ese mga katropa, mientras tanto, okay, Smardon. Mientras tanto mga katropa, este también mga katropa, sakatin kita ti update, kay update kita mga katropa, el andanza de trapiko alin na Barangay Ayala. Senyor, able contigo mga katropa, dolo mismo. Todo kere man una. El pulis mga katropa, no sabi ma ele ko sa ase ko na trapiko. Volume del mga vehicle. Sabi mo kita mga katropa, ayer holiday, arat yan klase, talia mga katropa. Pilit-pilitan niya mga vehicle, tabla gani. Bumper to bumper ya. Hindi lang bumper to bumper, mga katropa. Chassis to chassis ya. Ese ka natong dali update sa katropa, Marlon Garcia. Ay tambien, un senior citizen tamin mga katropa. Biktima del aksidente vehicular na highway de Talisayan. Dead on the spot. Ese tamin mga katropa, dahil tayo sa kanato na update. Mismo el pescador del noticia, katropang Marlon Garcia. Ang sina mga katropa, landansa mga katropa, el kilaya de el sitwasyon. No sé lang ara, baka tamin mga katropa, si katropang Marlon at si Atunan ng Bata, baka ele tamin mga katropa, el manipit tamin na trapiko. Terrible mga traffic, el traffic. Hindi broma mga katropa. Yaliba kita ti asunto na traffic sar. El traffic sar mga katropa. Mga traffic enforcer, takilang le mga katropa na 7 km radius. El kargao, alin na magalihanos yung mga katropa, el kargao, mga polis na assign na mga police station onde si AOR. Yatine andansa de trafico. Di ilese. El ayuda ten kanila el barangay, mga barangay tanod ayuda lang, pero el mahimay maneha ko na el trapiko mismo el datong pulis. Ara, yaimbya picture si yaimbya video si katropang Marlon Garcia mga katropa, el pulis tambuyong lekosa li ase. Palta el datong pulis na yala. Nisita siguro madugbent. Good morning ko na dito na Nuevo Jefe del City Traffic Management Unit, Major Mamar Mariwa. Sir, kosa kita pwede asali na ayala? Pwede ba man-augment o kwanto bilok dito yung personnel para anda tamin ali, para ayuda tayo konel polis? Can assign tayo ali na, can assign ali mismo na barangay ayala kay tamira kita,
El andanza de tráfico, terrible, ben sobra-sobra kayo. Itabian mga

0: usah. Bypass road yung sedes usa mga katropa para pwede ibita ko nilang dansa de trapiko. Alin na barangay Ayala, alin na crossing mismo. Para old highway, terrible traffic, bumper to bumper. El mga gente tagritaya, ondel traffic enforcer, ondel traffic management unit, ondel de atong mga polis. Tan late yan na trabaho mga katropa. Sabi mo kita, muy bien. Se late kita, kaltas ese na sweldo. Es el uno mga katropa. El efecto del andanza de tráfico. Si firme lang ang sila. Okay, listen. Todo el día si mga katropa. Sabi kita na mga katropa, mismo ko na diatun, pescador del noticia, si katropang Marlon Garcia. Katropang Lon, good morning.
1: Yes, good morning, no, katropang Joe. Pero hindi, good morning, El
0: Diatun. Bad morning, etable. Senior Lord, kusayo. Pensabi, rally na EDSA. Pensabi, rally na EDSA.
1: Na, mas pasiguro sa na rally nila EDSA kaya ben permiso kaya deberasan.
0: Deberasan, di si broma.
1: Sabi to na antes na mas temprano kung ya aseo el first trip kasi ato kay 4 sidante tene. So ya siya ato alas 6.48 okay pa el smooth del andanza del trapiko hindi pagkat yung trapik. Pero kando para birayo ya sila yung ato na yala central school na yung mga yung kinda na yala central school kaya kasi niya na
0: Akin ang bahay ali.
1: Abang ka namin pa para hindi na man kayo pa en ora kay isa ka tamin tugon di mga anak ni Nor. Ate na siya bira na maya.
0: Kibirto siya hindi si Broma, senyor.
1: Tiri. Na drone di atun.
0: Uy. Kilaya lang el mga trabahante de la Tadya niya pa bing grande truck loan. Ang mungutang kwento kay Tayer, por kaso ko nila truck ban. Talia tamen, bing grande ka. Doakil do si Rigwe, doakil ba kolebra talia na kamino?
1: Truck wing ban ali, mini wing ban truck ali, katopanggo. Siguro tali sila mga fresh 15 para 20 minuto ya estangka.
0: Keberto, ese ora ya estangka elek, ben apektaw. Takedalin no'y kamino na unglaw kay por causa mga motorista keretemen man una el mga sigil motor taman counter flow.
1: Yes. Taman counter flow kay el dia sun dia autoridad tenante sali ya asya balapa con el mismo motor del motor pack de la policía. Para hindi man counter flow. So, no. Ya tiene también kay a flow poco el tráfico na Ayala Central School y Ayala National High School. Ya tiene que mover el diatun mga barangaytano para na intersection del Ayala para ayuda, assistim, mando yan ang traffic ay la situation ali mismo na intersection del Ayala no, Katropanggo. Pero kaya el komento ba ni Aki del diatun mga biyahero especialmente el mga estudyante ang mga nende nante sa pelayo wala, so nagilos mga maestro, maestra principal que termina la situación del tráfico de la sesión más temprano. Ay, hola, dale a la consideración que en el magistudiente en la tasa le afecta a una tráfico, especialmente si llega a la escuela, estamos late, que de que día la mía atende quita meeting de la escuela que no hay ahora Central School debe, a las 7:15 el magistudiante dale a la escuela, pero hay la situación donde quita está reportada en la mismo traffic situation. Taliana a las 7:48.
0: Late ya. Late ya. Claro, late claro. Kayo. Oo. Kiberto, pakilaya to ginda na dito yung eskwela. Ang sina klase siya ba ito nakasa alas 7?
1: Na, ama, maskin, mira, yung gani ha, sampon lang. Despert tayo alas 5. Prepara ang tempo. Aba na pasa alas 6. Pore. O, bira ulit.
0: Late ya. Traffic ya.
1: Like that, tapos traffic ka, tapos
0: ito na siyempre. Tati, nilas ni Malone, kung nagil uno polis, no, sa'yo maliko sa aseta, di siyo mano, na di siyo kadere lang, tamira ko na mga bihikulo na, doon lumos, ili ko na mga bihikulo.
1: Kung naman, el tadalis, nilasin na di ato, nagil abajo, or el arriba?
0: El arriba.
1: Saan? Yan.
0: Kiberto.
1: Kay, alentalmente, solo lang pa sa ili, ali. Bakit yan ili ka papapuno?
0: Kibir, nisita ka tayo, chain, debe, chain na gayot. Hindi si, abla, sila-sila lang, umbilok lang, dos bilok lang, hindi si kaya, hindi si kaya. Yata prinsipya sinapoko lang bihikulo, despes maniha, el traffic police, hindi amo el disuyo man, man

0: Nationwide.
1: XFM.
2: Yes, to help.
3: Soton Plus Gold.
4: Nanay Christy.
5: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Soton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Soton Plus Gold and Soton Vitamin C.
3: Soton Plus Gold. Ang kape ko, Soton Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Soton, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Soton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: XFM.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Magvision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
3: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Naku, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM.
2: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kissing.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
2: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa.
9: Soton Plus Herbal Soap.
10: Si Aida Cordero. Taga-butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Soton Plus Herbal Soap. Dura ang akin. Itong sa mga panit.
9: Soton Plus Herbal Soap.
3: Yan namigin.
9: Soton Plus Herbal Soap.
3: Soton Gold Coffee Mix.
11: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, alam raw akong na-trade na. Sikreto ko, nasa paborito kong kape, Soton Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo, Soton Gold Coffee Mix.

0: nationwide.
1: XFM.
2: Yes, to help!
0: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
1: XFM.
0: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
5: Mabibili sa mga butika.
6: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
7: Tila ba may hangin sa tiyan?
8: At masakit sa pakiramdam?
7: Kabag yan!
8: Mag Santone Plus Herbal Oil.
7: Isang pahid lang,
8: tanggal agad ang kabag.
7: Santone Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid
7: na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
7: Santone Plus Herbal Oil.
1: XFM.
9: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera,
10: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Sis the Pain.
12: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sis the Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sis the Pain.
13: Sis the Pain, ang galang pain.
14: Fast and safe. Sis the Pain.
15: If symptoms persist, consult your doctor.
16: Mabibili sa mga butika.
17: Mga katupa,

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Southern Plus Gold!
3: Nanay Christy?
4: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I am a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Southern Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Southern Plus Gold and Southern Vitamin C.
2: Southern Plus Gold! Ang kape ko, Southern Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Southern, soya at palunggay. Sarap araw-arawin. Southern Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Magvision X-Plus. Softgel Capsule. Magvision X-Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na lutein, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X-Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may PCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
7: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
8: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kisi.
2: Laging bitin, ibalik ang baksi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo.
8: Oh, yes.
2: Turbo, supplement for men. May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo, supplement for men.
8: Mas lalakas ka pa.
9: Santon Plus, herbal soap.
10: Ito si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Santon Plus herbal soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
9: Santon Plus, herbal soap.
2: Nanamigin.
9: Santon Plus, herbal soap.
2: Santon Gold, coffee mix. Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo, Santon Gold Coffee Mix.

0: bigli sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Doon na nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Doon na kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap line usab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabag yan!
10: Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
11: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker ko kung may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella sa
12: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
13: Sister Pain.
14: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
15: Sister Pain. Ang galang pain.
16: Fast and safe.
17: Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Mabibili sa mga butika.

0: XFM Trending.
1: XFM Trending.
2: Reasons that you gotta.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Salton Plus Gold!
3: Nanay Christy?
4: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Salton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Salton Plus Gold and Salton Vitamin C.
2: Salton Plus Gold!
5: Ang kape ko, Salton Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Salton, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Salton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
6: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
7: Mag-Vision X-Plus. Softgel Capsule. Vision X-Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na may taglay na luting, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin.
7: Vision X-Plus. Softgel Capsule.
6: Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika.
8: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Oh, babe, miss na kita. Uy, babe, kising.
2: Laging bitin, ibalik ang baksi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo!
9: Oh, yes!
2: Turbo Supplement for Men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
9: Mas lalakas ka pa.
10: Salton Plus Herbal Soap.
11: Si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong balasakang panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nagamit ang Salton Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong-itong sa mga panit.
10: Salton Plus Herbal Soap.
2: Nanamigin!
10: Salton Plus Herbal Soap.
2: Salton Gold Coffee Mix.
12: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalag raw akong na-30. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Salton Gold Coffee Mix. Maliban sa ito'y siksik sa antioxidants, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo, Salton Gold Coffee Mix.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pag gamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Mga besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Doon na usab kini calamansi fruit extract na puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lain asab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
9: Tila ba may hangin sa tiyan?
10: At masakit sa pakiramdam?
9: Kabag yan!
10: Mag Santone Plus Herbal Oil.
9: Isang pahid lang,
10: tanggal agad ang kabag.
9: Santone Plus Herbal Oil.
10: Ang pamahid
9: na all-in-one.
10: Sa presyong magaan.
9: Santone Plus Herbal Oil.
11: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
12: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
13: Sister Pain.
14: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang antong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
15: Sister Pain, hanggang ang pain.
16: Fast and safe.
17: Sister Pain.
18: If symptoms persist, consult your doctor.
19: Bibili sa mga butika.

0: Tika Nationwide.
1: Yes, to help.
2: Sultan Plus Gold.
3: Nanay Christy.
4: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Sultan Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Sultan Plus Gold and Sultan Vitamin C.
2: Sultan Plus Gold. Ang kape ko, Sultan Plus Coffee Mix. Ang kape na gawa sa Sultan, soya at malunggay. Sarap araw-arawin. Sultan Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
5: Pangangati, pananakit ng mata at panglalabo ng paningin.
6: Magvision X-Plus. Softgel Capsule. Magvision X-Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na may taglay na luti, isang napaka-epektibong antioxidant na nakakatulong sa problema sa mata. Dinagdagan pa ng beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Kaya naging mas malakas na suplemento para maiwasan ang panlalabo ng paningin. Vision X-Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Mabibili sa mga butika.
2: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa.

0: bibili sa mga butika.
1: Mahalaga paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Oh, babe, miss na miss na kita. Uy, babe, kisi.
0: Laging bitin, ibalik ang baksi, ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-Turbo!
2: Oh, yes!
0: Turbo, supplement for men. May maca at lavawaska, mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at baksi na pagmatagalan. Turbo, supplement for men.
2: Mas lalakas ka pa!
3: Santon Plus, herbal soap. Oh,
4: si Aida Cordero, taga-butiki. Itong-itong bala sa akong panit at sa kunyahan ko. Narawa, katlo ako ng gamit.
3: Santon
4: Plus Herbal Soap. Dura ang
5: akin.
4: Itong
5: sumapan.
3: Santon Plus Herbal Soap.
5: Yan namin,
6: Gis.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Santon Gold Coffee Mix. Hi, ako po si Ana, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kalang raw akong na-trade na. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Santon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito ay siksik sa antioxidant, may collagen at glutathione pa. At sa nasa, kape, kape. Panalo ka dito. Ayan, subukan nyo. Santon Gold Coffee Mix.

0: That song was brought to you by Visionex Soft Gel Capsule, Mylutin, Beta Carotene, Vitamin E at Zeaxanthin para sa malino na paningin sa araw-araw. Visionex Plus, Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea, may malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea, natural na sarap, natural na ginhawa. Santon Plus Herbal Soup, para sa malinis at preskong pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw. Santon Plus Gold Herbal Capsule, para sa araw-araw na lakas at proteksyon ng katawan, mag-Santon Plus Gold Herbal Capsule. Santon Vitamin C, iwas sakit, alaga sa katawan, mag-Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
1: XFM, trending songs.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Yes, to help!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
4: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties, at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency, at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark, at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: Mabibili sa mga butika.
7: Mga besh, gusto ka nga muhamis o muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna na'y maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, lain asab ka produkto sa Yes to Health Incorporated.
8: Tila ba may hangin sa tiyan?
9: At masakit sa pakiramdam?
8: Kabag yan!
9: Mag Santone Plus Herbal Oil.
8: Isang pahid lang,
9: tanggal agad ang kabag.
8: Santone Plus Herbal Oil.
9: Ang pamahid
8: na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
8: Santone Plus Herbal Oil.
10: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawan ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella,
11: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
12: Sister Pain.
13: Ako po si Nick, isang grade school teacher. Trabaho ko, stress lagi ang handong. Sister Pain lang ang iniinom ko. Ora mismo, balik trabaho ako dahil wala nang pain. Sister Pain.
14: Sister Pain. Ang galang pain.
15: Fast and safe.
16: Sister Pain.
17: If symptoms persist, consult your doctor.
18: Pagpili sa mga butika.

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo!

0: Katrupa, exciting!
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.

0: Gatchalian in. Senator Sherwin Gatchalian inihalal bilang bagong Senate President sa pagsisimula ng special session.
1: Pagtatalaga ng chairman sa iba't ibang komite, isinagawa matapos ang leadership change sa Senado. Majority block nagpapatuloy sa pag-aproba ng panukalang batas na kasama sa priority measures ng administrasyon.
0: Senator Joel Villanueva pinuri ng Gatchalian block sa pag-anib sa bagong mayorya ng Senado.
1: Limang kongresista na halal sa Commission on Appointments sa special session ng Kamara.
0: Ateneo players dumalo naman sa investigasyon ng CIDG at NBI sa pagkamatay ng dalawa nilang teammate na sina Rene at Divine.
1: Balitang regional, kauna-unahang Interagency Territorial Defense Operations Exercise sa Iloilo, opisyal nang sinimulan.
0: Balitang international, higit 1.1 billion na bata sa mundo nakararanas po ng tatlo o higit pa na climate hazards.
1: Sa balitang showbiz, Maxi at Vinyas Deluxe kasama sa cast ng Die Beautiful The Musical.
0: At sa sports, mga katropa, mga Ateneo player nagsalita na rin sa matinding batikos matapos po ang trahedya sa training camp.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Mga katropa, pananghalian na po tayo ngayon ng Wednesday, June 17, 2026 live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabay na tayo na napapahinggan sa pamagitan ng XFM 104.7 sa Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa pamamagitan din po ng XFM Zamboanga.
1: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
1: Ako si Brian DePaul.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa detalye po ng balitaan, opisyal nang nahalal si Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President sa pagsisimula ng special session na ipinatawag ngayong araw ni Paulong Ferdinand Marcos Jr. Pinalitan niya sa Senator Alan Peter Cayetano matapos makakuha ng 13 boto mula po sa mga senador, sapat para makuha ang liderato ng mataas na kapulungan. Naging game changer ngayon si Senator Joel Villanueva para magkaroon ng quorum at makakuha ng 13 vote, sapat na at legal para iayos muli ang liderato. Dahil po dito, nagwakas na ilang linggong sigalot sa loob ng Senado. Bago ang special session, binitawan ni Senator Alan Peter Cayetano ang kanyang posisyon bilang Senate President matapos aminin na mayroon ng sapat na bilang ang kabilang kampo para makapili ng bagong leader ng Senado. Sa kanyang pahayag, sinabi ni Cayetano na hindi siya hahadlang sa isang legitimate voting at handa po niyang tanggapin na magiging pasya ng kanyang mga kapwa senador. Iginit naman niya na ang kanyang laban ay hindi raw para sa posisyon kundi para sa katotohanan. Partikular na sa usapin na umano'y korupsyon sa mga flood control project. Tiniyak din ni Cayetano mga katropa na magpapatuloy siya sa paglilingkod at pagsusulong ng kanyang mga advokasya bilang senador.
2: XFM News Nationwide.
1: Pagkatapos mahalal ni Senator Sherwin Gatchalian bilang bagong Senate President, agad namang inayos ang lineup ng mga mauupong chairman sa bawat komite. Dahil dito nanumpa si Senator Vicente Soto III bilang bagong Senate President pro tempore. Itinalaga rin si Senator Juan Miguel Zubiri bilang bagong chairperson ng Committee on Rules at Majority Floor Leader. Sa Committee on Blue Ribbon naman, mananatili si Senator Erwin Tulfo bilang chairman, habang itinalaga bilang mga vice chair sina Senator Kiko Pangilinan at Senator Ping Lacson, kung saan miyembro ng komite ang bawat senador mula sa mayorya, maliban na lamang kay Senator Chiz Escudero. Samantala si Senator JB Ejercito ay tinalagang senior deputy majority leader, habang si Senator Joel Villanueva naman ang bagong deputy majority leader ng Senado.
2: XFM News Nationwide.
0: Pagkatapos po na magtalaga ng mga komite, katropa, agad na inaprobahan ng Senado sa pangatlo at pinal na pagbasa sa gitna ng special session ng mga panukalang magbibigay ng Philippine citizenship. kina basketball player Benny Boatwright at wrestler Matthew James Ramos. Pasado na rin sa uling pagbasa ang panukalang nagdedeklara sa waling-waling bilang pambansang orchids. Nagpapatuloy naman po ang pagtalakay ng majority block sa iba pa mga priority measure na kailangang bigyan ng aksyon ngayong session.
2: XFM News Nationwide.
1: Pinuri ni Senator Ping Lacson, sina Senator Joel Villanueva at Senator Chiz Escudero dahil umano sa pagkapahalaga ng mga ito sa kredibilidad at kaayusan ng Senado. Sa kanyang talumpati ngayong araw sa special session ng Senado, sinabi rin ni Lacson na mas nais niyang hindi na muling pamunuan ang Senate Blue Ribbon Committee dahil nais niyang umiwas sa karagdagang tensyon at pagkawala ng mga kaibigan sa politika. Gayunman niya, tatanggapin lamang niya ang posisyon kung walang ibang senador na kukuha nito. Ngayon niya, may iba pang mas karapat dapat na mamuno sa nasabing komite.
2: XFM News Nationwide.
0: Si Senador Joel Villanueva pinuri po ng Gatchalian Block sa pag-anib sa bagong mayorya ng Senado. Natropa natin sa balita, Brian De Paz, XFM Mega Manila.
1: Pinuri ng mga senador ng Gatchalian Block sa pangungunan ni Senate President Sherwin Gatchalian ang naging hakbang ni Senador Joel Villanueva na umanib sa bagong mayorya ng Senado upang maisulong ang mga panukalang makatutulong sa mga biktima ng malakas na lindol sa Mindanao. Naging 13 ang bilang ng mga senador na dumalo sa special session ngayong araw matapos sumama si Villanueva sa bagong mayorya. Matatanda ang kabilang siya sa kampo ni dating Senate President Alan Peter Cayetano na tinaguriang ang Brave 13. Sa sesyon ngayong araw, naghain si Villanueva ng Senate Resolution Numbers 447 at 452 na naglalayong magbigay ng agarang ayuda at suporta sa mga komunidad na naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Nagbigay pugay si Gatchalian sa naturang hakbang at sinuportahan ito ng iba pang senador, kabilang sina Senators Rafi Tulfo, Erwin Tulfo, Kiko Pangilinan at iba pang miyembro ng bagong mayorya. Ayon kay Senator Erwin Tulfo, ipinakita ni Villanueva ang tunay na diwa ng paglilingkod sa bayan sa pamamagitan ng pagsasantabi ng personal na interes upang unahin ang kapakanan ng mga nasalanta ng kalamidad. Nagpasalamat din si Tulfo kay Villanueva at nagpahayag ng suporta sa mga panukalang inihain nito para sa mga biktima ng lindol. Naniniwala si Tulfo na dapat manaig ang serbisyo publiko kaysa politika, lalo na kung nakataya ang kapakanan ng libo-libong pamilyang naapektuhan ng lindol sa Mindanao. Para sa mga miyembro ng Gatchalian Block, mahalagang maipasa agad ang mga kinakailangang hakbang upang mapabilis ang pagdating ng tulong at rehabilitasyon sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako si Katropang Brian De Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
1: Nanawagan si Senador Rafi Tulfo sa mga miyembro ng Minority Block na isantabi na ang naging tensyon sa Senado at bumalik na sa trabaho kasunod ng pag-upo ni Senador Win Gatchalian bilang bagong Senate President. Ayon kay Tulfo, panahon na umano ng healing at pagtutulungan matapos ang mga nagdaang alitan sa pagitan ng mga grupo sa mataas na kapulungan. Anya, sana maka-move on na ang Cayetano Block sa nangyari alang-alang sa kanyang trabaho at paninindigan sa taong bayan. Dagdag pa ni Rafi Tulfo na obligasyon ng bagong majority members na manguna pa rin para himukin ang bagong minority na pumasok na sa Senado.
2: XFM News Nationwide.
0: Nanawagan po ang Philippine National Police, mga katropa, sa mga taga-suporta na iba't ibang grupo na manatiling kalmado at igala nga ang batas sa gitna ng special session ng Kongreso. Ayon kay PNP Chief General Jose Melencio Nartates Jr., handa na ang kapulisan sa anumang posibleng protesta, pero binibigyan din na mahalaga pa rin ang mapayapang pamamaraan ng paghahayag. Mahigit sa 300 pulis ang nakadeploy sa paligid ng Senado kasama maigpit na seguridad at inspeksyon sa mga papasok sa lugar. Tiniyak ng PNP na manatili silang apolitical at tututok lamang sa pagpapanatili ng kaayusan at seguridad.
2: XFM News Nationwide.
1: Iginiit ni Senador Rodante Marcoleta na mahalagang mapakinggan ang Senate Blue Ribbon Committee ang testimonya ng 18 dating bodyguard ni Zaldico kaugnay ng umano'y anomalya sa flood control projects. Ayon sa kanya, layunin ng pagdinig na matukoy ang mga nasa likod ng sinasabing korupsyon sa kabila ng mga kinakaharap umano niyang imbentong kaso dahil sa kanyang pagbubunyag. Ibinahagi rin ng senador ang posibilidad na maaresto siya sa mga susunod na araw, ngunit tiniyak na hindi ito makapipigil sa kanyang pagtutok sa imbestigasyon. Sa kabila ng mga hamon na nindigan si Marcoleta na itutuloy niya ang pagtukoy at pagpapanagot sa mga sangkot sa isyu ng katiwalian sa gobyerno.
2: XFM News Nationwide.
0: Ikinalugod ni House Majority Leader, kabilang chamber naman tayo mga katropa sa House of Representatives. Ikinalugod po ni House Majority Leader Representative Sandro Marcos ang pagkahalal kay Senator Win Gatchalian bilang bagong Senate President. At sinabi niya umaasa silang magiging maayos ang pagtutulungan ng dalawang kapulungan sa ilalim po ng bagong liderato. Habang tumanggi naman ito na magkomento kung makatutulong ang pagbabago ng liderato sa pag-usad ng impeachment case laman kay Vice President Sara Duterte. Kasabay po nito, mariing pinabulaanan ni Marcos ang aligasyon mula sa mga umano ay dating bagmen ni Saldico na nakatanggap siya ng maleta ng pera kaugnay ng flood control anomaly. Tinawag ng kongresista ang mga akusasyon na pawang kasinungalingan at iginiit na hindi dapat pinaniniwalaan ang mga nagpakilalang fake Marines.
2: XFM News Nationwide.
1: Inaasahan naman ni Senadora Laila De Lima na tuloy-tuloy o ni ML Party List Representative Laila De Lima na tuloy-tuloy nang uusad ang impeachment trial matapos maresolba ang usapin sa liderato ng Senado. Sa isang pahayag, sinabi ni Congresswoman De Lima na maaari nang magpatuloy ang impeachment proceedings nang walang sagabal at makapagtuon na ang Kongreso sa mahalagang tungkulin nito, kabilang ang pagpasa ng mga makabuluhan at tumutugong batas para sa mamamayan. Ayon pa sa senadora, panahon na upang ituon ang pansin sa katotohanan, pananagutan at mahusay na paglilingkod sa publiko. Matatanda ang nagkaroon ng pagbabago sa liderato ng Senado nitong mga nakaraang araw na inaasahang magbibigay daan sa pagkapatuloy ng mga nakabinbing usapin sa Kongreso, kabilang na ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte.
2: XFM News Nationwide.
0: Mga katropa, inihalal ng House of Representatives ngayon pong araw ang limang kongresista bilang mga member ng Commission on Appointments sa isinasagawa o isinagawang special session pa rin pinatawag ni Paolo Ferdinand Marcos Jr. Kabilang sa mga nahalal sina Representative Paolo Ortega, Representative Jose Teves Jr., Representative Franz Pumarin, Representative Wilfrido Mark Enverga at Representative Mercedes Alvarez. Isinagawa pong eleksyon sa ilalim ng pamuno ni House Majority Leader Representative Sandro Marcos kasabay ng pagbubukas ng plenary session dakong alas 9 kanina ng umaga bilang bahagi ng pagtugon sa mga priority legislative measures ng administrasyon.
2: XFM News Nationwide.
1: Naniniwala si Senador Pampilo Ping Lacson na kailangan pa rin ang boto ng 16 na senador o 2/3 ng kabuuang 24 members ng Senado upang magkaroon ng conviction sa impeachment trial. Gayunman sinabi ni Lacson na nasa Senate Impeachment Court pa rin ang final na desisyon kung paano ito bibigyang interpretasyon. Ito ang pahayag ng senador matapos ang naging 90-day preventive suspension ni Senador Jinggo Estrada kaugnay ng kinakaharap nitong graft at plunder case. Ayon kay Lacson, malinaw sa kautusan ng Sandigan Bayan na hindi maaaring makilahok si Estrada sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte habang suspendido. Binanggit din ni Lacson ang posibleng absurdity kung marami pang senador ang masuspindi dahil maaari umanong mauwi lamang sa automatic acquittal ang paglilitis.
2: XFM News Nationwide.
0: Sa iba pang balita, humarap sa hiwalay na investigasyon ng CIDG at ng National Bureau of Investigation, mga katropa, yung ilang manlalaro po ng Ateneo Blue Eagles kaugnay sa pagkalunod nga ng kanilang mga teammates na sina Rene Paterbonya at Divine Adili. Ayon sa ulat, ilan sa mga players na kasama sa team building activity sa Dipakulaw Aurora kung saan nangyari ang insidente ay dumalo sa CIDG probe. Samantala, sina Grayson Rogers at Sultan Barua ay kabilang din sa mga nagpunta sa NBI para magbigay ng kanilang salaysay.
2: XFM News Nationwide.
1: DepEd naglabas ng pahayag sa insidente sa pribadong paaralan sa Cavite. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
2: Live report.
3: Nang pahayag ng pangkabahala ang Department of Education o DepEd sa insidente sa isang pribadong paaralan sa General Trias, Cavite, kung saan ilang mag-aaral ang nasugatan.

0: bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Mga katropa, alas 12:17 na ang tamang oras mula sa XFM News Nationwide. Sabayan din po tayo napapahingan sa pamagitan ng 91.3 XFM San Francisco, Agusan del Sur, 89.5 sa XFM Pagadian, at sa 96.5 XFM Calibo.
0: Balitang regional.
1: Diretso na tayo sa regional report. Kauna-unahang Inter-Agency Territorial Defense Operations Exercise. Diyan po sa Iloilo, opisyal nang sinimulan. Katropa natin sa balita, Jansen Crisostomo, XFM Iloilo.
2: Official now sinimulan sa lalawigan ng Iloilo ang dalawang araw na Inter-Agency Territorial Defense Operations Exercise o ang Pag-ugyon 2026. Ito ang kauna-unahang pagsasanay sa uri nito na sinagawa sa rehiyong Visayas kung saan pinagsama-sama ang puwersa ng militar, pulisya at mga lokal na mga emergency responders. Layunin nito na sukatin ang kahandaan ng mga otoridad at ng komunidad sa mga krisis, kalamidad at maging sabanta sa seguridad. Pinangunahan ang naturang pagsasanay ng Iloilo Provincial Government at ng Joint Task Force Spear ng Armed Forces of the Philippines kasama ang iba pang mga katuwang ng mga ahensya. Isinagawa ang unang araw ng pagsasanay sa Miyagaw, Iloilo kung saan nagsagawa ng spillover scenario at missile attack scenario sa nasabing bayan. Samantala, sa ikalawang araw naman isasagawa ang coastal invasion scenario sa bayan ng San Joaquin, Iloilo. Lubos naman ang pagpapasalamat ng lokal na pamahalaan ng naturang mga bayan dahil na sila ang napili na mag-host ng kauna-unahang Inter-Agency Defense Exercises. Naniniwala si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. na malaki ang maitutulong ng nasabing pagsasanay, lalo-lalo na para sa kahandaan ng lahat.
3: This is really an exercise. It is an exercise for the whole Iloilo provincial government, the whole Iloilo province family under Bagong Pilipinas Presidente, under the More Progress, 4K for More Progress mantra of the province. In mobilizing our people, our partners, our resources in facing the threats that we can. Why are we for as long that we continue to experience what we are experiencing now sa buong mundo? Hindi namin mapapagkaila na ang gera ay nangyayari ngayon yan. Sabi ko nga kanina, like floods, like earthquake, like typhoon and pandemic, invasion and war can come to us. For as long as the human race or the whole world has not yet reached a level of humanitarian consciousness as to lose the tendency of conflict, we should be prepared to protect our life.
2: Napakinggan si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. sa panayam ng XFM News Team. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News.
1: Breaking news. Kapapasok lang ng balita ang katropa si Senator Francis Jesus Cordero, ang nakatakda pong maging presiding officer ng impeachment court matapos ihayag ni Senator Ping Lacson na susuportahan ng Senate Majority ang kanyang paghirang sa posisyon. Ayon kay Lacson, naniniwala po mayorya na si Cordero ang pinakaangkop mamuno sa impeachment proceedings dahil sa kanyang malawak na karanasan sa batas bilang isang abogado. Inaasahan ding magiging mahalagang papel ni Cordero sa pangasiwa ng paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte kapag formal nang nagtipon ang impeachment court sa July.
0: Breaking news.
4: Samantala, mga katropa, higit 300,000 na halaga ng ilegal na sigarilyo na Samsam. Dalawang negosyante arestado sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang ng XFM Santiago City.
5: Live report. Arestado ang dalawang negosyante matapos mahulihan ng hinihinalang ilegal na sigarilyo sa isang bypass operation na isinagawa ng mga otoridad sa Barangay Tucanon sa bayan ng Aritao sa lalawigan ng Nueva Vizcaya. Kinilala ang mga suspek sa mga alias na JP 36 anyos at Sunny 44 anyos, kapwa

0: Presidente ng Talavera sa lalawigan ng Nueva Ecija. Nasamsam mula sa mga suspek ang kabuang 574 reams ng iba't ibang brand ng sigarilyo na nagkakahalaga ng humigit kumulang 373,000 pesos. Na-recover din sa operasyon ang Bybus Money, dalawang Android phone at isang Mitsubishi Adventure na pinaniniwala ang ginamit sa ilegal na aktibidad. Ayon sa pulisya, nabigo umanong magpakita ng anumang dokumento ang mga suspek na magpapatunay sa legalidad ng kanilang pagmamay-ari at pagbebenta ng mga sigarilyo. Isinailalim sa wastong inventaryo ang mga nakumpiskang ebidensya para sa kaukulang disposisyon, habang dinala naman ang mga naarestong suspek sa PNP Aritaw para sa dokumentasyon at pagsasampa ng kaso. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
1: Tricycle driver na putulan ng kaliwang kamay matapos tagain ng lasing na suspect. Sa tropa natin sa balita, Tessa May Mariano, XFM Antique.
2: Naputulan ng kaliwang kamay isang 59 anyos sa tricycle driver matapos tagain sa barangay Badaan, San Jose Antique, bandang alas 10 ng gabi noong Hunyo 15 taong kasalukuyan. Kininala ang biktima na si Elias Buchoy, 59 anyos at isang tricycle driver. Samantala, ang suspect ay kinilala kay Elias Makoy, 26 anyos, walang trabaho at kapwa-residente ng nasabing lugar. Sa panayam kay Police Major Jeremy Ayan Manua, Acting Chief of Police ng San Jose de Buenavista Municipal Police Station, sinabi nito na minamaneho ng biktima ang kanyang tricycle at ihahatid kasama ang nordedad na anak nang dumaan sila sa harap ng bahay ng kamag-anak ng suspect sa anumano nagiinuman sila ng mga kasama ito. Habang dumadaan ang biktima, sigawan umano siya ng suspect na magdahan-dahan sa pagmamaneho. Sumagot naman ang biktima na babalik pa siya sa lugar. Nang makabalik si Buchoy, nagkaroon ng mainit na pagtatalo hanggang sa lumabas ang suspect na may dalang itak at bigla nitong tinaga ang biktima. Sinubukan pa umano ng biktima at pigilan ang pag-atake dahilan upang mapulang kanyang kaliwang kamay. Matapos ang insidente, mabilis na tumakas ang suspect muna agad din na aresto ng mga otoridad. Agad naman isinugod sa ospital ang biktima upang mabigyan ng karampatang lunas habang ang naputo na kamay ay narecover sa lugar at ibinigay sa pamilya para sa kaukulang disposisyon. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng San Jose Municipal Police Station ang suspect at nakatakdang sampahan ng kaso. Mula dito sa 92.3 XFM Antique, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katapangseso Mariano, XFM News.
3: Lalaki patay matapos mabangga ng van sa Naga City, Cebu habang tumatawid sa daan. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
4: Patay ang isang lalaki matapos mabangga ng isang van habang tumatawid sa National Highway sa barangay Tinaan, Naga, Cebu kagabi, Hunyo 16. Kinilala ang biktima na si Josecito Zabate, residente ng Caimito, Gimbawian, Pinamungahan, Cebu. Ang sasakyang sangkot ay isang Nissan Orvan na minamaniho ni Melbert Aquino, residente ng barangay Pardo, Cebu City. Batay sa paunang investigasyon ng Naga City Police Station, binabagtas ng van ang northbound lane na mula Cebu City na mangyari ang insidente. Ayon sa pulisya, bigla umanong tumawid sa highway ang biktima at tinamaan na paparating na sasakyan na nagresulta sa matinding pinsala. Agad ay sinugod sa paggamutan ng biktima para sa emergency treatment, ngunit idideklara ring dead on arrival. Nasa kustodiya na ng pulisya ang driver ng van at naharap sa posibleng kaso habang nagpapatuloy ang investigasyon sa insidente. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhona Vitamin C, ang alkaline base sa vitamin C, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si Katropang Almi Mata, XFM News.
1: At katropa, itinuturing na pinakamalaking buwaya sa bayan po ng Balabac, muling namataan sa barangay Katagupan. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
5: Muling namataan ang itinuturing na pinakamalaking buwaya sa barangay Katagupan sa munisipyo ng Balabac, Palawan itong June 14, 2026, araw ng Linggo. Dati na itong nagpakita kung saan ikinagulat ng mga residente doon ang laki at haba ng nasabing buwaya. Ayon kay Aris Sara, residente ng munisipyo ng Balabac, ang buwayang nakita nila ay ang pinakamalaki sa buong munisipyo. Mas malaki pa umano ito kumpara sa isang speedboat. Matatandaan na ang barangay Katagupan ay kabilang bilang sa mga lugar na may pinakamataas na naitala ng crocodile sighting sa bayan ng Balabac. Ang ilog ng Katagupan ang itinuturing na may pinakamaraming buhayang naninirahan sa buong bayan. Dito rin naganap ang dalawang insidente ng pag-atake ng saltwater crocodile sa dalawang mangingisda na ikinasawi ng mga ito. Samantala, ayon sa mga residente, normal na umano para sa mga taga-Balabac ang makakita ng buhaya dahil bahagi na ito ng kanilang pamumuhay araw-araw. Bagamat delikado, patuloy pa rin ang paalala ng mga otoridad sa publiko na mag-ingat at iwasan ang mga ilog at baybaying kilalang tinitirahan ng mga buhaya. Mula dito sa 104.7 Next FM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
6: XFM News Nationwide Weather Update.
1: Thank you, Gerald. Katropang Brian, may isang LPA namataan sa labas ng PAR, layong 2,000 kilometers. Silangan ng Eastern Visayas, medium suns na maging tropical depression within the next 24 hours.
3: Katropang Buddy, samantala mga katropa, easterlies pa rin ang nakakaapekto sa eastern section ng Visayas at Mindanao. Partikular na sa Eastern Visayas, Dinagat Island, Surigao del Norte, Surigao del Sur, and Davao Oriental, habang localized thunderstorm naman ang mararanasan sa mga sa Metro Manila at sa nalalawing bahagi ng ating bansa.
1: Pinapayuhan pa rin po natin yung mga katropa natin na maging handa, magdala po ng palangga sa init at gayon din sa ulan dahil sa pabago-bagong panahon.
3: Samantala, sumikat ang araw kaninang alas 5:27 ng umaga at inaasahang lulubog bandang alas 6:27 ng gabi.
6: Balitang International.
1: Hatid po sa atin to katropa ng Santon Gold. Iniulat ng UNICEF na nasa higit 1.1 billion na bata sa mundo ang nakaranas ng tatlo o kay higit pang climate hazards gaya ng baha, tagtuyot, matinding init, bagyo at wildfire. Pinakamadalas daw po na kombinasyon ng drought, extreme heat at heat waves na nakakapekto sa milyong bata, lalo tigit sa India, Pakistan at Nigeria. Ayon sa ulat, halos lahat ng bata sa mundo ay exposed sa kahit isang climate risk at lumalala pa ito sa nakalipas na 20 years.
6: Showbiz News.
7: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Napini o napili sina Drag Race Philippines Season 3 winner Maxi Andre at Season 1 finalist Vinyas Deluxe upang salitang gampanana ang karakter ni Tricia Echavarria sa Die Beautiful the Musical. Ayon sa direktor, taglay ng dalawa ang talento, karisma at lalim na kailangan upang buhayin ang iconic na karakter na unang pinasikat ni Paolo Ballesteros. Sinabi naman ng filmmaker na si June Robles Lana na excited siyang makita ang sariling interpretasyon ni na Maxi at Vinyas sa entablado. Ang Die Beautiful the Musical ay adaptation ng award-winning 2016 film na tumatalakay sa identity, pagkakaibigan at pagtanggap sa sarili. Nakatakdang magbukas ang production sa July 2027 sa Rockwell, Makati. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila. Exciting!
6: Balitang sports.
1: Ang balitang sports atin sa atin ang Premium D3. Katropa, inamin po ni Ateneo player Sam Reyes at keeper Alas na patuloy nilang dinadala matinding lungkot at epekto sa mga batikos at death threats na kanila pong tinatanggap sa social media matapos ang pagkamatay ng kanila mga kasama sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Reyes, masakit ang mga paratang laban sa kanila dahil mismo ay sila ang nakasaksi sa trahedya at nawala ng mga kaibigan. Ibinahagi din po nila ang guilt na nararamdaman matapos ang insidente habang sinabi naman ni Alas na tila dalawang beses silang nawalan. Dahil bukod sa pagkawala ng kanilang teammates ay sila pa umano ang sinisisi ng ilan. Pinabulaanan din po ng dalawa ang mga kumakalat na allegation online kabilang ang paggamit umano ng karagdagang pabigat sa isinigang water activity. Nilinaw po nila na nakitang kagamitan sa mga larawan ay controller lamang ng drone na ginamit sa rescue efforts. Patuloy naman ang investigasyon ng motoridad kaugnay sa pagkamatay ng dalawang Ateneo players.
6: XFM News Nationwide.
1: Live muna po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayon na po ang XFM News Nationwide. Ngayon pa ng halian ng Wednesday, katropa, June 17, 2026.
3: Mga Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayong tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
3: Ako si Brian Dipaz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Hanggang bukas, maraming salamat.
3: Mabuhay, exciting Pilipinas!
6: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide. XFM Mega Manila.
8: Bukan nga.
9: Totoo.
8: Nabawasan nga ang joint discomfort po at sa lasa ng kape. Panalo.
10: Southern Gold Coffee Bean.
11: Nagsabi ka na, lalaka at gaganda ka pa.
12: Pabili sa mga butika.
13: Hindi lang about sa malinaw na paningin, kundi sa quality ng paningin. Yung lutein at zeaxanthin na makukuha sa pag-inom ng VisionX Plus Soft Gel tumutulong sa contrast at clarity para mas define yung nakikita mo. Simple lang, pero malaking difference sa araw-araw. VisionX Plus Soft Gel, the secret of health. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Dr. Narito na ang programang maghahatid sa inyo ng mahalagang kalaman at praktikal na payo para sa mas malusog na pamumuhay. Ito ang The Secret of Health. Isang informative program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algie Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
14: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
15: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Palagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Programang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
13: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: Isang malusog na tanghali mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao. Welcome po muli sa The Secret of Health, ang programang maghahatid sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga secret solusyon sa atin pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health, ang atin pong katuwang sa pagpapanatili ng lusog at lakas ng atin pong pangangatawan. Sa ngala ng ating pong butihin na CEO, Doc Remilito Uy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, isa sa inyong mga certified naturopathic practitioner. Makakasama po ng live dito sa ating pong programa. At syempre, at hindi po mga kapanayam, ang isa sa ating pong mga expert on air at ating pong mga bantay kalusugan, isa rin pong DOH PTAC certified naturopathic practitioner at ang ating pong alternative medicine doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na tanghali, partner, at sa lahat na ating mga katropang taga-subaybay na nakikinig sa ating pong programa at nanonood sa ating Facebook Live. Kumusta na po kayo? Sana po ay nasa maayos po tayong kalagayan. Ano-ano ang ating ginagawa? Sama-sama ho tayo ngayon pong hapon pong ito sa ating pong talakayan. Isa na namang pagtalakay sa mga sikreto at solusyon sa atin pong kalusugan.
0: Samahan po kami ni Doc Algie dito sa atin pong talakayan. Welcome na welcome ang inyong mga katanungan. Kung nais nyo pong magpadala ng inyong mga text messages or mga inquiries po niyo about your health, text nyo lang yan sa atin pong hotline number 0969-609-6545. Kung hindi po gawin kamasalan inyong mga katanungan, lagyan po ng pangalan po ninyo at address kung saan po kayo nakikinig sa mga oras po na ito, mga kaibigan, ha. At sa mga nais pong sumubok ng atin pong mga dekalidad ng mga produkto, ay pwede pong mabili, ha, sa atin pong mga authorized dealers nationwide. Kaya po ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, Southstar Drug, at sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy. Sa mga Vista Mall po yan sila located, ay pwede ma-avail ang atin pong mga produkto. Ganda rin sa mga local pharmacies at mga drugstores sa inyong pong lugar, ay hanapin niyo ang mga produkto natin at ipagtanong-tanong, ha? Always check dun sa atin pong logo yung atin pong tatak Yes to Health sa mga produkto na inyong pong bibilihin para makaiwas mga counterfeit, mga peke ng mga produkto, mga katropa, mga kaibigan, ha? Pwede rin ma-avail yan sa atin pong online shopping store, Shopee. Search lang Yes to Health 2011.
1: At syempre, katropa, pwede rin po kayo makabili ng ating mga produkto sa lahat po ng Yes to Health clinics at sa Yes to Health Pharmacy sa iba't ibang bahagi na ating pong bansa, lalo na po kung kayo ay senior citizen. Meron po tayong special discount, and sa mga pumapasyal para sa consultation, good news, kasi kung doon kayo bibili ng produkto, meron din po kayong special discount. Pwede pa kayong magpakonsulta sa ating mga naturopath at i-avail ang ating mga services. So meron tayong mga cleansing and detoxification program dyan na Doc Misael, ano?
0: Mm-hmm.
1: At ganun din yung ating pong herbal therapy, nutritional therapy. Meron din tayo mga modalities gaya po ng mugukbuyang Korean therapy. Meron tayong acupuncture. Another is yung ating biosapper therapy, terahertz therapy. Yan yung mga magagandang ano natin, program dyan. And of course, meron tayong Nachotrad,
0: mm-hmm,
1: yung hilotogpungan na pwede nyo pong i-avail sa ating pong Yes to Health Wellness Clinic.
0: Mm-hmm. Sa mga katropa natin, mga kababayan natin, ha, na gusto pong maka-avail at gusto nyo masubukan ng mga services ng Yes to Health, ay puntahan po, mga katropa, mga kaibigan, ang ating pong mga branches sa mga sumusunod na lugar.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Groundland Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centres Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Kaido Plaza, Barangay Kalikanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Central East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tukigaraw Branch, XFM Substation, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMES, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Diego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yolo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125, Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46, Binco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8, M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpo West, Tagum City, Davao del Norte. Pwedeng tawagan sa 0999-939-0644. Mati City Branch, A Square Building, Quezon Street, Mati City, Davao Oriental, ibaba ng Pag-ibig Office. Davao City Branch, Cellphone Building, door number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive. Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Climaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watson's, katabi ng BDO. Pwedeng tawagan sa 0964-157-6120.
3: Uy! Nandiyan pala kayo, mga ka-Yes to Health. Ikaw ba'y mahilig sa kape? Pero minsan yung kape, parang walang hilig sa'yo.
4: Aww.
3: Yung tipo bang pag uminom ka, parang kang laging in love. Laging hinahabol. Lagi ka nagpapalpite. Baka hindi na bagay sa'yo yung kape mo. So, kung hindi na bagay yan, anong gagawin mo? Palitan na yan. At kung nais mo ng kape na healthy, na magpapalusong sa'yo, hindi lang masarap higupin, mabango, nakapagpapaganda pa ng enerhiya, nakapagpapalusog na ating katawan, punong-puno ng herbal ingredients at mga vitamina, minerals, at nakapagpapaganda ng balansin ng ating hormone. Subukan nyo ang ating pinaka-the best coffee, Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na ginawa talaga para sa inyo.

0: Kaya mga ka-wellness, kung nais mo healthy na kape na hindi magbibigay ng anumang komplikasyon sa inyong kalusugan, punong-puno ng herbal at sustansya, subukan ang Santon Plus Coffee Mix, ang kape na nakapagpapasigla at nakapagpapalso. Nagkakape ka na, nagpapagaling ka pa. Santon Plus Coffee Mix.
1: The secret of health. Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ahead sa atin ng Santone Plus Coffee Mix. Ang ating pong tinagurian na your friendly neighborhood coffee. Parang superhero doc na kape.
3: Oo nga.
2: Punong-puno ng mga sustansya, punong-puno ng benepisyo na pwedeng may tulong sa ating pong pangangatawan mga kaibigan. Ha? Kaya kung gusto mong magkape, ma-enjoy ang lasa ng ating pong napakasarap na kape. And of course, makuha yung benepisyo, sandamakmak na benepisyo na pwede maitulong sa ating pangangatawan. Subukan na, Santone Plus Coffee Mix. Yan po yung mabili na sa pinakamalapit ng mga butika, mga parmasya, dyan sa inyo pong mga lugar. Sa lahat ng mga kababayan po natin, mga katropa natin, live po tayo sa lahat natin po mga radio stations nationwide. Kaya na rin dito po sa Mega at Metro Manila. At syempre live din po tayo doc sa atin pong FB page, ha. Pwede kayong manood, pwede kayong makinig ng live sa atin pong mga radio programs kahit nasaan man kayong lupalop ng mundo. Pwede niyo nga matunghayan ang atin pong mga program, ano? I-search lang at i-follow na rin ang atin pong mga FB page, mga kaibigan, ha. Search yo Yes to Health Clinic, Yes to Health Inc, and Yes to Health Naturopathic Clinic Philippines.
0: Tama. Meron tayong sorpresa ngayon, ha.
2: Mm-hmm.
0: Sorpresang parigalo sa lahat ng ating mga lucky sharer.
2: You know.
0: Simple lang ang gagawin nyo mga katropa. Isishare nyo lang itong live stream natin. Ito mismo.
2: Mm-hmm.
0: Pakishare sa inyo mga Facebook account. And pag nag-share ho kayo, lagyan po nyo ng hashtag The Secret of Health. Yun yung una. Pangalawa, mag-share kayo ng inyong healthy experiences sa paggamit ng ating mga produkto. At kayo ay maswerteng mapipili. Isa, araw-araw yan, isang maswerteng mariregaluhan ng ating healthy katropa giveaway.
2: Mm-hmm.
0: Oh, siyempre, gagawin nyo lang, mag-share at mag-bigay ng inyong napakagandang komento sa inyong experience. Yung totoo lang, ha?
2: Mm-hmm.
0: Oh, baka naman, hindi pa naman kayo gumagamit, tapos isinare nyo na. Yung totoo lang, na naranasan nyo sa paggamit ng Yes to Health products, anumang product natin. At mamaya, bago matapos ang ating programa, ay aking i-announce ang isang maswerteng mariregaluhan sa ating Healthy Katropa Giveaway.
2: Mm-hmm. Starting na yan today, mga katropa, mga kaibigan. Ha? Kaya sa mga nanonood po sa atin pong FB live streaming, ay huwag kalimutan ang atin pong mechanics. Ha? Lagi pong ilagay ang hashtag The Secret of Health kasama ng iyong mga comments, ano? Kasama ng mga experiences po ninyo patungkol sa pagsubok at paggamit ng mga dekalidad na produkto ng Yes to Health. At mamaya dok, ano? Ay malay nyo, kayo po ang maswerte na mapipili po natin at mariregaluhan ng atin pong Healthy Katropa Giveaway.
0: Sama po.
2: Ano, masubukan nyo yung iba't ibang produkto ng Yes to Health. Sali po kayo sa atin pong parigalo, mga kaibigan. Okay? Sa mayroong mga katanungan, huwag pong mahiya na magtanong, huwag pong magkatubili na ipadalain niyo pong mga inquiries sa atin pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545.
1: Healthy habits, healthy life. The secret of health. Health info.
2: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. O sa mga kababayan natin dyan na umiedad na ng 40 pataas. Meron tinatawag dok yung lagi natin napapakinggan. Life begins at 40.
0: Nako.
2: Ano ba yung ibig sabihin itong ano na to? Yung sikat na katawagan na ito, ha? Na life begins at 40. Ano nga ba dok ang ano yan? Ano nga ba ang pakahulugan yan sa atin pong pangangatawa?
0: Actually may kwento yan eh. Isang author na naging popular to nung panahon At hanggang ngayon, popular pa rin.
2: Mm-hmm.
0: Yung expression na yan ay popularized sa isang American psychologist na si Walter Pitkin noong 1932 book published niya, no? Nakalagay doon, life begins at 40. Sa kanyang sinabi, si Walter Pitkin, pag ikaw daw ay nasa 40s, more wisdom, better emotional maturity, greater financial stability, sana all, and stronger decision-making abilities. Yan yung sinabi niya sa kanyang aklat. Interestingly, noong early 1900s, ang average life expectancy ng mga tao ay mas lower than today.
2: Mm-hmm.
0: Yun ha. Reaching 40 is considered a milestone in their life.
2: Mm-hmm.
0: O, siyempre yung panahon, yung mga sakit, yung mga... marami reason bakit medyo maikli-ikli ang buhay ng mga tao noon.
2: Mm-hmm. Oo.
0: Pero ngayon, ang global average life expectancy natin ay nasa above 73 years old.
2: Mm-hmm.
0: Maraming mga bansa, sumusobra pa ng 80 anyos yung kanilang life expectancy, especially in the blue zone, like in Japan, di ba? Sa modern medicine ngayon, and yung nutrition, marami ng supplement, marami ng mga, kumbaga, pampuno sa mga kakulangan sa sustansya, mas aktibo na ngayon na ginagamit ng mga tao.
2: Mm-hmm.
0: Ayon sa mga scientific research ngayon, yung healthy lifestyle habit can dramatically slow down biological aging. Mayroong mga chronic diseases na kadalasan preventable, especially mga high blood, preventable naman talaga yan, di ba? And of course, yung mga tao ngayon mas aware. Oo. Kaya nga ang tanong, ano ba sa inyong pakahulugan dun sa popular phrase na yan na life begins at 40? It depends. Paano nyo ano yung experience nyo? Kasi iba-iba naman yung partner, di ba?
2: Oo. Kayo, mga katrawa, mga kaibigan, kung kayo tatanungin, what is your status, especially sa health po ninyo, ngayong umiedad na kayo, doon sa mga umiedad na, ng 40 years old pataas. Oh, yung term mo dyan, Doc, mga kwarentahin.
0: Mga tito-tita.
2: Mga tito-tita natin dyan. Ha?
0: Mga kwarentahin.
2: Pwede nyo i-comment ha, sa atin pong Facebook live. Ha? Kung ano yung kondisyon ng pangangatawan nyo, kung ano yung kalagayan ng kalusugan nyo, ngayong kayo po ay umiedad na ng 40. Kasi iba-iba, Doc, no? Iba't ibang tao, iba-iba yung kanila pong kondisyon sa kanilang pangangatawan. Depende pa paano nila inalagaan yung pundasyon ng kalusugan nila in their early years.
0: Yes.
2: Ano? So, itong mga kondisyon ng kalusugan natin, Doc, ano ba ang nangyayari?
0: Mm-hmm.
2: Actually, yung literal na nangyayari, kapag tayo ay tumutungtong na ng 40 years of age.
0: Gusto natin yung totoo. Totoo lang talaga.
2: O yan.
0: O ito na yun. Ngayong panahon, mga katropa, kapag ikaw ay tumungtong na sa 40, may mga biological changes na nangyayari sa ating katawan. May mga gradual changes. Unang-una, yung ating mga hormones, especially sa mga kababaihan, hindi na tugaya ng dati. Most of the time, sa mga kababaihan, nagkakaroon na sila ng tendency sa pagkakaroon ng hindi balancing hormone. O even yung metabolism natin, hindi na nagiging okay at 40. Yung iba, nagkakaroon na ng muscle mass decline. Hindi na masyadong matigas yung mga kalamnan.
2: Hindi
0: diba?
2: Na toned yung muscle.
0: Oo. Yung mga buto natin, nag-uumpisa ng humina. Yung ating mga daluyan ng dugo ay nag-uumpisa ng manigas. Di ba? Kaya at 40s, parang nararamdaman mo na yung signs of hypertension. O yung ating brain function, dati ang liksi ng utak natin gumawa ng kahit na ano, maging sa ngayon yata para mas mabilis yung utak sa kalokohan. Pero dati noon, mabilis yung isip natin. Pero ngayon, parang simpleng bagay, parang ang dali natin makalimot at ang tagal. Parang nagkakaroon ng naglalaging kumbaga sa computer ano, yung iba. Yung immune system mas compromised, mas madali tayong magkaroon ng infection at mas mabagal tayong gumaling. Kasi yung ating cellular repair bumabagal na starting at the age of 40. Unahin natin yung metabolism. 'Di ba? After 40, marami na nakakapansin, lumalaki yung tiyan, nahihirapan silang mag bodybuilding. Yung iba naman kahit naman hindi sila masyadong kumakain ng marami, tumataba pa rin sila.
2: Mas mabilis mag-gain ng weight.
0: Oo. Saka nag-uumpisa na yung tinatawag na sarcopenia. Sarcopenia is a condition na nagde-decrease na yung muscle mass. Sabi nga dito is 3 to 8% ng muscle mass per decade after 30s, bumababa na. So mas mabilis siyang nag-accelerate yung muscle mass loss at the age of 60.
2: Mm-hmm.
0: O kaya yun ang nangyayari.
2: Kumbaga kung ikaw ay isang 40 years old at gusto mong mag-gain ng muscle, you have to double or triple your effort because of that changes na nangyayari sa katawan natin.
0: Dyan. Kaya mas kinakailangan natin ng protein and ng exercise at age 40. O yan yung isa ha. Hormonal changes, number one, sa mga kababaihan ito. Pag umabot na ng 40, especially 45 to 55, yan ay yung period kung saan ang katawan dumadako na doon sa tinatawag na premenopausal. And during that premenopausal, ibig sabihin, papunta ka na doon sa menopausal stage, nagkakaroon na ng decline sa level ng estrogen. Estrogen is the dominant hormone of a female. At marami na nararamdaman yung iba, nag-hot flashes na, may mood changes na. Dati naman, na sweet-sweet ni Mrs. Tapos biglang naging masungit.
2: Nako.
0: Intintihin mo na lang. Kasi pag dumating na sila sa ganon, medyo, alam mo, hormone is a chemical messenger ng katawan. Medyo pag nagkakagulo yan, hindi maintindihan din ng babae. Ano nangyayari sa kanya, no? Nangyayari dyan yung weight gain. Kaya maraming mga babae nagkakaroon ng parang self-pity na kapag umabot na sila sa edad na gano'n, kahit anong gawin nila, parang hindi na maibalik yung dati. Di ba?
2: Kaya maraming mga kababaihan, Dok, emotional na sa ganitong estado.
0: Totoo yan. Kahit gaano sila kaganda, dumarating sa time na talagang kahit anong effort nila, walang nangyayari. And nag-start na rin yung pagbabago sa sleep pattern natin. For so many reasons, bone loss and also tumataas din ang panganib sa ating cardiovascular system. Yung pagkakaroon ng heart problem. Sa mga kalalakihan naman, yun, yung sinasabi natin kanina, nagre-reduce yung libido. Ano ba yung libido sa Tagalog? Bahala na kayo mag-translate. Tumataas ang mga lalaking nagkakaroon ng depression at the age 40 plus. At yung motivation nila sa sarili nila na bumababa based on study ng mga psychologists pag umabot na sa 40. Siguro, dalawang bagay yan. Pagsisisi at pangarap sa mga darating pang the remaining half of their life. Kasi ang 40, parang nasa kalahati ka na ng buhay partner. Di ba? At yun yung mga bagay. Ano. Sa ano naman, sa usapin ng blood vessel, kaya mas marami ang mga nagkakaroon ng hypertension starting age of 40 kasi dyan na nagsisimula. Kasi just imagine, payback time na yan eh.
2: Tama, Dok.
0: Yung mga daloy ng dugo natin, nag-uumpisa ng mag-stiff, manigas, at mag-develop tayo ng plaque formation that leads to hypertension. Kaya nga, itong hypertension, pag tinamaan ka nito, ito yung pinaka-silent killer sa lahat. Yan ang reason bakit nasisira yung heart natin, nasisira yung kidneys natin, at pwede tayong tamaan ng stroke and heart attack. So yan yon. Another problem at the 40s, mga kwarentahin, ay yung pagtaas ng blood sugar. Marami nakakapansin, hindi naman ako masyadong kumakain ng mga matatamis, pero ba't tumataas ang blood sugar ko? Maraming dahilan. Either metabolic reason, or marami tayong kulang sa exercise, busy tayo, masyado tayong stress. Alam mo ba that stress can make chaos in your system? Ha? Kaya yun yung isang bagay. Kaya yung sinasabi ng author na nagpauso niyan, parang baliktad ngayon ang nangyayari. Sabi niya, more successful, more mature. Pero parang iba naman yata nangyayari ngayon. Ano? And also, nagbabago din yung brain capacity. Marami ngayon mga nasa 40s, malilimutin na kaagad. Iko-compare mo sa mga lolo't lola natin nung nabuhay nung mga 1940s, di ba? Yung mga 80 anos ngayon, matitindi pa yung memory nila. Naglalaro pa nga ng mga mind-bending game eh. Pero ngayon, napapansin mo ba sa kabataan? Bata pa lang, malilimutin na. Yan po yun ha. Marami yan, kaya lang hinahinayin lang natin kasi maraming tatamaan. Sana po kayo wala pang nararamdamang matindi ano, ngayong panahon na kayo 40 na, 40s na. Kasi swerte ka kung sa 40 nakakapag ka pa rin. Nakakapag-hike ka pa rin. Parang yung bossing natin at the age of 40 plus, tinatalo pa sa basketball yung
2: mga kabataan.
0: Mga kabataan. Sabi nga, how to be a boss. Ayan.
2: Kaya depende, Doc. Kumbaga yung nababanggit natin dito ng mga problema, ito cures in general sa mga nag-iedad na ng 40. Pero depende pa din kung paano nga nila inaalagaan yung kalusugan nila, Doc. Ano? Pero ito sila, kumbaga, yung risk mo sa pagkakaroon ng mga problema na ito, mas mataas siya. Pero kung ang lifestyle mo naman, ang diet mo naman, at yung hobby mo ay tumutulong para makakope up yung pangangatawan mo doon sa mga risk na yun ng umiedad ng 40 years old, eh pwedeng maiwasan naman itong mga ganito pong problema, mga katropa, mga kaibigan, no? Kumbaga ito ay ano lang siya, panganib sa kalusugan natin, lalo na pag tayo umiedad. Kumbaga kaakibat na ng atin pong pag-edad itong mga problema na nababanggit mo, Doc, ano?
0: Oo.
2: Maliban pa doon, ano pa yung iba, Doc, na pwedeng madalas na maranasan ng mga kababayan natin pagka nasa 40 years of age na sila?
0: Ito yung kumula na nakikita ko, ano, yung mga tao at age of 40, kadalasan hypertension. O kasi during that time, mataas kasi yung risk dahil sa, una, yung high sodium intake, yung mga pagkain natin, di ba? Yung development ka ng obesity, yung kulang sa tulog, yung iba naninigarilyo, uminom ng alak. So, ang possibility na pag-develop ng hypertension, napakataas. Ngayon, kung ikaw ay 40s na, madalas mo nararamdaman yung sakit ng ulo, pagkahilo, para ka nanghihina na hindi mo maintindihan, tapos suddenly nag-blurred yung vision mo, o magpa-check ka, baka mataas ang BP. O kasi ang danger dyan, pag hindi mo na-control yan, pwede tayo ma-stroke, pwede tayong ma-heart attack, magkaroon ng kidney disease, pwede magkaroon ng paglabo ng paningin. O syempre, pag may hypertension, malaki din yung danger sa pag-develop ng heart attack, heart disease. Diba? So, another is yung type 2 diabetes. Sinabi ko na kanina na kung ikaw ay nasa 40s, isa yan sa danger. Ano yung dapat mong bantayan? Pag lagi ka nang umiihi, yung frequent urination, di ba? Yung laging uhaw, lalo pag gising mo sa umaga, parang uhaw, panghihina, blurry vision, saka yung may mga sugat ka na minsan ang hirap gumaling. Sa kalalakihan, isa na dyan yung erectile dysfunction, na at the age of 40, wala nang, hindi na makalaban si commander. Eh, magpa-check up na po kasi isa sa most common reason of impotency and erectile dysfunction ay high ang sugar level. Ay ang complication pa naman yan, long term, is yung nerve damage, kidney damage, complications sa puso at sa mga mata natin. Yun ang ano problema. O isa pa sa marami, ito, marami tinatamaan ito, yung paglaki ng tiyan.
2: Nako.
0: O yung belly fat. O, marami, pag nasa 40s ka na, nagbabago talaga, karamihan na nakikita ko. Sa mga tao, nagbabago yung figure ng katawan nila, lalaki man o babae. Kasi mas mahirap sa katawan, sa metabolism, ang pag-metabolize dahil may mga bumabagal na nga sa function ng sistema natin. Commonly, nagde-develop na sila ng fatty liver that leads to other condition, di ba? And yung fatty liver, pag tinamaan ka niyan, ibig sabihin lang, kailangan mo na talagang magbago ng diet. In general, ano, yung ating dietary pattern. Kasi ang susunod na niyan, yung mga arthritis, joint pain, di ba? Marami mga ganyan. Ano, pag tumaas yung timbang mo, hirap na hirap yung tuhod mo.
2: Yun lagi yung pursado.
0: Oh,
2: tuhod, balakang, sakong, mga joints sa ating lower body ang primarily nagsasuffer
0: doon
2: sa excess weight natin.
0: Yung mata, humihina, yung tulog, hindi na normal. Marami mga ano, especially ngayon, sa panahon ngayon, bihira lang yung natutulog ng alas 10. Karamihan natutulog ngayon midnight na or after midnight. Yan ang problema.
2: Dati, maagang matulog. Oo, ngayon, na, Doc, umaga na matulog.
0: Maaga pa rin yun.
2: Maaga pa rin.
0: O, panahon ng mga noon, nung kabataan namin, ang sabi ng lola namin, pag humapon ng manok, tulog na. Grabe naman, lola. Aga-aga. Kasi walang cellphone noon. Tama. Walang mga pinapanood ng mga kung ano-ano, no? Ayan. At ang isa pa, yes, mataas ngayon ang stress, anxiety, and burnout at the age of 40s.
2: Itong anxiety, Doc, maalala ko before, usually nakakaranas lang nito mga adults, elder adults, ano? Pero ngayon, even mga adolescent, parami na ng parami ang nakakaranas ng anxiety.
0: Totoo yan. Marami ang dahilan. Yung career pressure natin, financial responsibilities, yung parenting stress, lalo kung marami kang anak, tapos ang dami pang mga ganap, nagka-college, sabay-sabay, may nagkakasakit pa, pambihira. Saka yung responsibilities na hindi natin minsan nagagampanan. So, nagiging stress yan. At ang isa sa pinaka, last but not the least, development of cancer.
2: No.
0: Kasi at the age of 40, kumbaga kung acquired yung cancer mo through lifestyle, malaki na yung chances you will develop cancer at the age of 40. O, diba? Kaya, ingat-ingat mga katropa kasi ito yung mga risk factor sa isang kwarentahin.
2: Mm-hmm.
0: O kaya nga ang tanong, what is a life that begins at 40? Is it a healthy, enjoyable, mm-hmm. happy life? Or is it a miserable life?
2: Mm-hmm.
0: It's up to you to answer that, katropa.
2: Iyan, ha? So, itong mga nababanggit natin, Doc, is mga ano rin to eh, mga hint kung ano rin yung gusto nyo. For example, yung mga kababayan na hindi pa umedad, ha, ng ano, ng 40 years of age. Mm. Nasa 30 ka pa lang, meron ka pang 10 taon na ihahanda yung pangangatawan mo kung anong gusto mong maging kapag ikaw ay tutungtong na ng 40. Ayan. At sa mga 40 anyos na, ano yung nahubog natin na kalusugan? Ano yung nabuo natin na pangangatawan dun sa atin pong 40 years na paumuhay, mga kaibigan? Ano? So, we hope na sana maganda yung naitatag natin na pundasyon ng atin pong kalusugan. Ano? Kasi sabi nga, Doc, if you take care of your body for the first 40 years of your life, it will take care of you for another 40 years. Oh, yeah. Minsan, pagka maganda pa talaga yung kondisyon, lampas pa sa 40 years yung idadagdag niyan sa edad po natin, mga kaibigan. Ano? Kaya napakahalaga talaga nun, ha? Yung pundasyon na yan na atin pong itinatatag, mga kaibigan. Okay?
0: Ayan. No, bago natin makalimutan doon sa mga nanonood sa ating Facebook Live, meron po tayong Healthy Katropa giveaways.
2: Mm-hmm.
0: Pwede po kayong marigaluhan ng Santon Gold Coffee Mix gift packs. Ang gagawin nyo lang i-share itong ating pong stream, lagyan ng hashtag The Secret of Health, at mag-share ng inyong mga magagandang karanasan. Kahit hindi yung mga ganon, pwede rin kayo mag-share ng inyong mga insights about sa pinag-uusapan natin dito po sa ating pong palatuntunan ngayong pong hapon. Mamaya po, may isang mariregaluhan ng ating Healthy Katropa giveaway.
2: Ayan, ha? So, mga kababayan natin, ha? Comment na po, mga kaibigan. Huwag kalimutan, ha? Ang hashtag The Secret of Health. Isama niyo yan sa inyong mga comments at sa pag-share niyo ng mga good experiences patungkol sa pag-take ng ating po mga produkto. Okay? Sa inyong mga katanungan, sa ating po mga listeners, sa ating po mga radio stations, pwede kayo mag-text sa ating po numero, ha? Ating po text line 0969-609-6544 5. At live po ating tutugunan ng inyong mga katanungan. Utok lang po mga katropa, magbabalik po ang programang
0: The Secret of Health. Mga sikreto ng kalusugan ay matututuhan mo pa.
3: Ako si Sha. Madalas talaga ako magpalipas ng gutom mula noon. Kaya nga ako nagka-ulcer. Pasalamat na lang ako at may Santon Plus Gold. Araw-araw ko iniinom at malaking tulong siya sa akin. Goodbye ulcer talaga sa Santon Plus Gold.
4: Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butik Santon Plus Coffee Mix. Ako si Delphi.

0: Gamot pa! Mabibili sa mga butika.
1: Alagaan ang puso sa simpleng paraan. Ang vitamin C ay tumutulong sa healthy blood vessels at circulation. Sa Santone Vitamin C, may dagdag proteksyon ang iyong cardiovascular system. Santone Vitamin C.
2: In Beauty Soap.

0: Skin Beauty Show, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sampon Gold Coffee Mix.
2: Hello sir, ano po yung name natin?
3: Ako si Josepino Palis, 46 years old.
2: Taga saan po kayo sir?
3: Mawab, Davao de Oro sir.
2: Ano po yung product ng Yes to Health yung na-try nyo na po at ginagamit nyo ngayon?
3: Ito po yung Sampon Gold Coffee Mix.
2: Bakit nyo po naisipang subukan po yan?
3: Kasi sa totoo lang po, mahilig talaga ako sa kape. Sa totoo, masarap talaga yung Sampon Gold Coffee Mix. Mm-hmm. At ako kasi mahilig ako sa kape, kaya sa umaga hindi na ako nag-aalmusal. Ito na lang yung iniinom ko lang, Sampon Gold Coffee Mix. Sobrang napakaganda talaga
2: ang epekto sa akin. Ano po masasabi niyo po sir sa lahat po ng mga nakikinig ngayon at di pa po nakatry ng ating kape?
3: Ito po yung masasabi ko sa lahat ng nakikinig ngayon. Itong Sampon Gold Coffee Mix ay hindi lamang basta kape. Nakakape ka na, nakakagamot ka pa sa ating mga karamdaman.
2: Maraming salamat po sir. Ano nga po yung name natin?
3: Ako nga pala si Josepino Palis, 46 years old, ng Mawab, Davao de Oro.
2: Maraming salamat, sir. God bless po.
1: Sampon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Nakakaranas ng stress. Ang vitamin D3 ay may papel sa brain function at mood regulation. Ang VCO ay nagbibigay ng mabilis na energy para sa utak. Ang Moringa Seed Oil ay may antioxidants na tumutulong protektahan ng brain cells. Mas malinaw na isip, mas magandang pakiramdam.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas na tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo. 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
1: Kung gusto mo ng simple at natural na support sa mata, VisionX Plus, Soft Gel, Mylutin, Zeaxanthin, Beta-Carotene at Vitamin E, mga nutrients na kailangan talaga ng mata. Hindi komplikado, diretsyong tulong lang sa paningin mo. VisionX Plus, Soft Gel, The Secret of Health.

0: Balik po tayo mga katropa sa ating pong programang The Secret of Health. Sa mga meron po mga katanungan, mag-text lamang sa ating pong numero 0969-609-6545. Ilagay ang inyong pangalan at kung saan lugar po kayo located.
1: Ang The Secret of Health ay hatid po sa atin katropa ng Santon Gold Coffee Mix at ng kumpanyang Yes to Health. Katuwang po natin para maging malusog at makaiwas sa anumang uri ng pagkakasakit.
0: Ang Santon Gold Coffee Mix, mga kaibigan, ay isang napakasarap ano? At very beneficial na coffee. Pwedeng-pwede niyong ma-enjoy, lalo sa mga kababayan natin no? Na nakakaranas ng mga digestive issues. Meron kayong sugar level issues sa inyong pangangatawan. Meron kayong hypertension. Pwedeng-pwede po ninyong subukan ang ating pong napakasarap na Santon Gold Coffee Mix. Ano? Kumbaga, naano to yung expectation natin, mga kaibigan, ano? Yung iba kasi expect nila, Doc, pagka nagkakape sila, ay mga ngasing music mura, kakabahan sila, at yung iba ay, yun talaga, sinisikmura talaga sila, ano? Pero marami sa mga kababayan natin, ang first time na sumubok ng atin pong Santon Gold Coffee Mix, iba nga, Doc, ay talagang napipilitan, kasi yun nga, yung worry nila sa kanila pong pangangatawan, lalo pagka walang laman yun siya, magkakape ka. Oh. Talagang sisigmurain ka.
1: Ano? Oo, ganun talaga. Kasi pag mga regular coffee, usually ganun yung nagiging resulta. Acidic.
0: Oo.
1: At kahit naman okay siya, kaya lang hindi bagay sa yung sikmura, eh, talagang iiwasan mo
0: na. Yun na nga. Yung iba, Doc, na sumubok ng coffee natin, talagang na-amaze talaga sila at natuwa sila no? Noong pagtikim ng Santon Gold Coffee. Wala silang nararamdaman na usually nararanasan nila pagka nagko-coffee sila. No? So yun yung kagandahan sa Santon Gold Coffee Mix natin, mga kaibigan. No? Natural and also alkaline in form. Ang atin pong Santon Gold Coffee Mix dahil sa mga content nito, Doc, ano? Na mga herb, yung mismong ingredients na nandun sa atin pong Santon Gold Herbal Capsule ay nandyan din sa atin pong Santon Gold Coffee Mix. Ang kagandahan yan, dinagdagan pa yan siya ng mga master antioxidant, ang glutathione and collagen.
1: Yun talaga, masaya.
0: Eto, Doc, meron ako dito, tumbler, naka Santon Gold Coffee ito.
1: At alam mo ba na ang collagen ang isa sa pinaka kailangan natin habang tayo umiidad. Mga kwarentahin dyan. Kasi alam mo, at the age of 40, minsan nagkakaproblema na tayo sa tuhod. Napapansin natin, yung ating mga balat ay lumalaylay na, pumapangit na.
0: Nako.
1: Yung ating pakiramdam ay tumatanda na. At ang collagen, ang isa sa pinaka-the best na nagpapastabilize ng ating cells. Kasi nasa 80% ang ating katawan ay inaalagaan ng collagen, yung kanyang integrity, yung kanyang parts, di ba? So, sinama na sa Santon Gold Coffee Mix yan para hindi na kayo hahanap ng extra supplement ng collagen.
0: Tama to.
1: Kasi alam mo pa, pag umabot ka na ng 20, yung percentage ng iyong collagen production, bumababa ng dahan-dahan. Kaya kinakailangan talagang meron tayong sapat na kinakain na may collagen. At pagdating dyan, malaking tulong ho itong Santon Gold Coffee Mix. May glutathione na may collagen pa. Mayroon pang ibang herbal medicine. Limang herbal medicine po yun.
0: Yan ha. Sa mga kababayan natin, Santon Gold Coffee Mix, may bibili na rin po yan sa pinakamalapit na mga butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. Hanapin lang ang Tatak Yes to Health sa atin pong mga produkto ha, para makasigurado na inyo pong bibilihin. At gagamitin ng mga produkto, inyo na papakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Okay. Doc, balikan lang natin saglit. Ano, yung ating tinatalakay kanina, patungkol sa mga kababayan natin na nagkakaedad na ng 40 years or higit pa na mga edad. Ano? Doc, yung mga kondisyon na nakaka-apekto or possible na maka-apekto sa mga kwarentahin na mga katropa natin, paano sila makaka-cope up doon sa mga problema natin or paano maiiwasan yung mga possible na problema na maranasan ng isang 40 years old na tao?
1: Una, simpleng way, you know. Do some exercise.
0: Yeah.
1: Hindi mo kailangan yung exercise na kailangan magbuhat ka ng mabigat, mag-gym ka. Ang recommended nga, mga aerobic exercises, yung mga strength training exercises, flexibility and balance exercises. Walking, stretching, and konting pagtakbo sa treadmill or mm-hmm. paglalakad ng mabilis, yung tinatawag na brisk walking, malaking bagay. Hindi kailangan yung rigid exercises. Mm-hmm. Ano. Mm-hmm. Pangalawa, piliin mo yung mga anti-inflammatory diet.
0: Mm-hmm.
1: So, mahilig ka dapat sa mga nagbabawas ng inflammation ng katawan kasi yan ang kalaban ng mga kwarentahin na. Yung mga gulay, prutas, kung kakain ka ng grains, kailangan whole grains, mm-hmm. kinakailangan mayroon ka ng nuts. Hindi katulad dati na iniiwasan mo yung nuts kasi magkakarayuma ka. Hindi totoo yun.
0: Mm-hmm.
1: Oh, yung mga seeds, ah, marami yan. Mga sunflower seed at iba pa. Ano, kumain ka ng mga seeds.

0: fats and many more. Pero kung ano yan, galing halimbawa sa soya or sa other beans, hindi po magiging problema, pero may protina ka pa rin. Suportahan natin yung ating tiyan, kasi most commonly mga kwarentahin, yan ang problema. O, kain ka na ng mga pagkain mayaman sa probiotics, kailangan ka nang mag-consume ng high-fiber foods. At kaya nga dyan, yung Yes to Health, lahat kami nakafocus ngayon sa development ng product na makatutulong especially sa digestion, sa circulation, and sa overall metabolism. Yeah. Kung mapapansin natin, yung Yes to Health, naglabas tayo ng Santon Gold Herbal Tea. Kasi yung mga hindi nagkakape, may mahilig sila sa chaa. Yun ang gamitin nila for detoxification. And another thing, lahat tayo guilty dito, yung tulog natin, natin dapat bawasan at exporty. Dapat pa nga nating itama at dagdagan.
1: Kasi iba sabi nila, normal na siguro to, Doc, na apat na oras na lang tulog ko.
0: Hindi normal.
1: Kasi may edad na.
0: Walang compromise sa

0: Ang trabaho, lalo kang ma-stress. Wala kang kakainin, di ba?
1: Kaya yun yung ano mo doon, na do something na hindi mo laging ginagawa.
0: Tama ka dyan. Ayun. Iwasan yung mga toxic habit. Anong toxic habit dyan? Huwag nyo nang gawin, ano? And, last but not the least, maintain a healthy weight.
1: Na yun.
0: Yun ang dapat po natin gawin. Yan muna, kasi medyo kulang yung oras natin. At sana, sa mga gaya ko na kwarentahin, makuha natin yung fine-tuning, kumbaga. Para hindi tayo tuloy-tuloy na manghina. Kasi ang hirap pag bumagsak yung katawan. Napakahirap habulin ka, tropa. Especially kung hindi ka na nga kumakain ng healthy. Wala ka pang Santon Plus Gold. Wala ka pang supplement. O di sana pupulutin yung buhay natin. Diba?
1: Ayan. Doc, salamat sa mga infos na naibahagi mo. Lalo sa mga kababayan natin. Ha? Mga kwarentahin. Ha? Ang edad. Nako, dapat doble ingat po tayo. At nawa, yung mga nabanggit ni Doc ay i-practice natin. Ano? Not just na napakinggan natin. Let's practice yung mga yon kasi makakatulong talaga yon, ano, sa pagkondisyon pa rin ang pangangatawan po natin despite dun sa daming risk, ano, na pwedeng mangyari sa pangangatawan natin dahil na nga sa pag-subside ng lakas ng atin pong pangangatawan at ng kalusugan natin. Okay? I hope na marami po kayo natutunan sa atin pong mga napakinggan at sa mga susunod po na kabanata na pa ng programa natin, ano, ay maghahatid pa tayo ng mga kaalaman at mga impormasyon para po, ano, mas mapanatili nating malusog, malakas ang atin pong pangangatawan.
2: The secret of health. Alam mo ba ang tunay na lihim ng magandang kalusugan? Simple lang. Umain ng masustansya, gumalaw araw-araw, uminom ng sapat na tubig at matulog ng maayos. The Secret of Health Live Advice.
1: Live advice po tayo mga kaibigan. So yung mga pahabol ng katanungan, text lang yan sa ating pong numero. At yung pong text line 0969-609-6545. Dok, ito meron nagtanong dito. Tanong ko lang po, paano kaya itong sakit ko po? Pagising ko po sa umaga, nagpupundo ng laway ang bunga nga ako. Mula nung pagkabata pa po hanggang ngayon. Sa umaga po lagi ganun, Dok. Ano po kaya ang dahilan at solusyon nito, Dok? Maraming salamat po. 30 years old na po ako, Dok. From ano yung, Isabela.
0: Ano yung nagpupundo ng laway?
1: Siguro punong-puno ng laway.
0: Punong-puno ng laway?
1: Oo. Hindi ba yung tumutulo pagkatulog ka? O, kasi usually, iba naglalaway, di ba?
0: Oo.
1: Siguro, naka-close mouth ka lang.
0: Sa position kasi yon, pag yung position ng ano mo, nakadapa ka, talagang tutulo yung laway mo.
1: O, pag nakatihaya ka, possible na mapondo.
0: Pero wala akong nalalamang, wala akong nakikitang problemang pangkalusugan doon sa, siya ba'y na bibilao ka ng laway? Oo. Kasi alam mo, nagsasalivate lang naman tayo pag tayo ay, halimbawa, na naginip ka, na kumakain ka, magsasalivate ka.
1: Oh.
0: O kaya naman, yung iba, commonly kasi, nanunuyo ang lalamunan. Especially pag may hypertension ka, may diabetes, commonly yan. Pagising mo, parang dry na dry yung lalamunan mo. Pero, wala ako kasing maisip na ano na health problem na pwede i-connect doon sa kanya, ano, na pagkakaroon ng pondong laway. Anyway, kung wala naman itong ibang discomfort na ibibigay sa inyo, wala naman ako nakikitang problema doon. Sa tingin ko lang, hindi ko alam kung ano ba talaga 'yon. Pero commonly kasi yung yung dryness ng lalamunan.
1: Pwede niyo rin po i-check yung inyo pong digestive condition.
0: Kung acidic
1: sa mga
0: kung
1: kababayan natin na acidic. The more na acidic tayo, ang katawan natin naturally it produces mucus and also saliva para dun sa mag-counteract dun sa acid ng atin pong tiyan, mga kaibigan. Uh-huh. Nga, pagka-acidic ka, Doc, tapos ang isa pa niyan, isa sa na-observe ko, Doc, yung iba na kumakain ng late at night.
0: Yun, oo.
1: Madalas na nangyayari yun sa kanila, pagising mo, mapait yung panlasa mo, mapait yung laway mo, ano. So that is the result of acid and undigested foods.
0: Saka gusto nating umikli ang buhay natin, gawin natin yun. Kasi nga, kapag ikaw ay kumakain ng late at night, alam mo ba na ang ating digestive system, nag-slow down yung kanyang effort sa digestion kapag tayo ay natutulog.
1: Ma-activate na kasi yung ano mo yan, parasympathetic mo.
0: Kaya hindi nga ina-advise na kumain tayo before meal, before bedtime. Kasi nga, magkakaroon lang ng fermentation yung tiyan natin. Mm-hmm. May intestines tayo. So kinabukasan, parang gutom na gutom yung pakiramdam natin, mm-hmm. di ba? Eh, compare mo dun sa

0: hindi kumain na marami sa gabi, kinabukasan, ang gaan-gaan ng tiyan.
1: Mm-hmm.
0: Oo, yun yun. Okay. So, basa muna, batiin muna natin yung ating mga live viewer.
1: Check it out.
0: Si Sir Clyde Caballero, ayan, si Ma'am Luningning Abines, mm-hmm. Si Sir Ronald Paler, si Mrs. Emmeline Bakla nanonood din, si Isa Bautista, at hindi ko makita yung iba. Ayan, so, araw-araw ho kayong manood, mag-share, kasi araw-araw din ay may isang mariregaluhan ng ating Healthy Katropag Giveaway. Ayan. So, kung gusto niyo matikman yung ating mga healthy coffee, pwede ho kayong manood na ating Facebook Live. Regular yan, everyday. Mm-hmm. At i-share po ninyo.
1: Yun.
0: At lagyan ng hashtag The Secret of Health. Tapos, i-share niyo ang inyong mga experiences sa paggamit ng ating pong products.
1: Mm-hmm. Doc, mayroon nagtanong pa. Doc, tanong ko lang po yung anak ko ay nag-aaral ng grade 10. Madalas kada umaga po, sumasakit ang ulo niya. Bakit po kaya? Ano po ang gagawin ko? Salamat po. Norba Aliudin ng Barangay Iraan, Rizal, Palawan. Ayan.
0: Check niyo po kung ang tulog ng anak niyo ay enough. Ano? Commonly kasi ang mga bata ngayon ay hindi sapat ang tulog.
1: Mm-hmm.
0: Kulang sa rest. So masyadong persado yung mata, masyadong hindi rested. So mm-hmm. ang isa sa manifestation niyan, yung pananakit ng ulo. O kapag masyado kang puyat,
1: mm-hmm.
0: yun talaga nangyayari. Minsan kakulangan din ito ng B vitamins, yung mga B complex, vitamin C, yung mga nutrients niyan. Pag kulang ang isang tao dyan, laging ramdam nila yung discomfort sa ulo, sa mga kalamnan, may nagkakramps pa, nangangalay. So i-check po ninyo. And check nyo rin, baka anemic yung anak ninyo.
1: Yeah.
0: Kasi ang mga anemic na tao, either dizziness or headache, nangyayari yan. Kasi pag anemic po tayo, kulang po yung circulating oxygen at mababa yung nutritional support dahil nga anemic tayo.
1: Mm-hmm.
0: And unfortunately, maraming mga kabataan ngayon ang tinatamaan ng iron deficiency anemia at young age. Kaya kinakailangan ipa-check up niyo yung anak ninyo pag lagi pa niyang nire-reklamo yan. Kung natutulog naman na sapat, tapos pag mamukat-mukat mo, sakit ng ulo nararamdaman, ipa-check up nyo po para malaman ano yung posibleng dahilan.
1: Oo.
0: Oo.
1: Minsan din, Dok, pagka dehydrated yung anak nyo,
0: yun,
1: hindi pala inom ng tubig.
0: Yeah. Naku, mga maraming ganyan na yun. Eh. Kapag hindi mo na-monitor yung tubig, yung mga bata, hindi naman nagkukusa minsan yan.
1: Minsan, papagalitan mo pa para uminom lang ng tubig.
0: Mm-hmm.
1: Ano? Pero grade 10, malaki na yan, Dok. Ano? So, always check for the underlying causes ng paranakit ng ulo, ha? Kasi yung headache, lagi natin binabanggit yan, not just a disease. Ano? Hindi siya talaga sakit eh. Mayroon talaga siyang pinagmumulan, pinag-uugatan na problema.
0: Parang kumbaga, alarm system.
1: Yan, no? Warning ng katawan natin na merong mas malalim pa na dahilan na kinakailangan nating mausisa.
0: Oh, pag lagi sumasakit ang ulo mo, maalarma ka na. Check mo na, ano bang dahilan? Ano? Ayan, pero ang sagot ko dyan, kailangan obserbahan niya.
1: Yes, oh.
0: Kung sapat ang tulog, sumasakit pa rin ang, ipa-check up mo, baka kulang po yung, baka anemic siya or may nutritional deficiency. Kaya bigyan mo na siya ng mga suplemento. O, pwede mo yung bigyan ng Santon Plus Gold.
1: Yes,
0: ilan ang edad niya eh, matanda, medyo may edad na eh.
1: Yes, Doc.
0: O, bigyan mo po ng Santon Plus Gold araw-araw, 1-2 kapsula everyday. Vitamin C, ganun din po siya.
1: Yun,
0: okay, basahin ko lang tong comment ni Ma'am Luningning Abines Katungkan. Matagal na rin po ako umiinom ng Santon Plus. Padati ngayon may gold na. Tuloy-tuloy pa rin ang pag-inom ko. Maganda siya sa katawan natin. Nagbibigay energy sa maghapon. Kapag marami akong gawain, bahay. Salamat, Santon Plus Gold.
1: Mm-hmm.
0: Salamat, Ma'am Luningning, ha, sa inyong komento.
1: Yeah.
0: Sabi naman ni Isa Bautista, I love Santon Gold Coffee Mix. Parang in love na in love si Isa Bautista sa Santon Gold Coffee Mix. Ano?
1: Sa mga kababayan natin, mga katropa natin dyan, ha, na gustong sumubok ng ating pong mga produkto, pwede kayong bumili, ha, sa ating pong mga authorized dealers nationwide. Diyan rin sa mga local pharmacies at sa ating online shopping store sa Shopee, ha. Search lang Yes to Health 2011 or di kaya ay sumadya sa ating pong mga Yes to Health Wellness Center kasi available doon lahat ng produkto ng Yes to Health. And of course, meron tayong mga services na offer po doon na pwede niyong subukan, mga program, ano, na pwede po ninyong matry, mga katropa, mga kaibigan, ha? Lalo kung malapit-lapit lang din kayo sa mga wellness clinic natin, eh, bisitahan nyo po ang ating mga clinic. Dahil libre lang din, Dok, ang consultation sa ating pong wellness center.
0: Oo.
1: Para ma-assess na rin po kayo yung kalusugan po ninyo at ma-refer kung ano yung mga program na babagay para sa inyong kalagayan.
0: Oh, tomorrow, nandiyan tayo sa, nandiyan ako sa, Batangas City branch. Mm-hmm. O doon sa mga taga dyan ho na gustong kumusulta sa Yes to Health, every Thursday ho ako nandyan sa Batangas City branch. Kaya mm-hmm. kita-kits po. From 10 a.m., start na yung consultation hanggang hapon.
1: Mm-hmm. At Dok, may nagpahabol ng katanungan. Mm-hmm. Meron daw siya iniinom, Dok, ng mga maintenance medications niya for high blood, cholesterol, at para sa heart area. If pwede pa rin daw ba siyang mag-take ng mga produkto natin, especially yung Santone Gold at yung Santone Coffee natin.
0: Much better na mag-take ka ng supplement. Kahit na may maintenance tayo, hindi naman po masama mag-take kasi una, complement yan dun sa medication mo eh.
1: Yes.
0: Kung bagay medication mo, targeted yon. Pero pag nag-take ka pa ng mga nutraceuticals na tinatawag, mas na-enhance niya yung ability ng katawan natin to cope up with everything that is happening inside our body.
1: Mm-hmm.
0: Minsan kasi, may mga sakit na kaya hindi nasusolusyonan ultimately ng mga maintenance lang natin kasi hindi naman... yung level parang nutritional eh. Pag kulang ka kasi sa sustansya, kaya nagtitake ka ng mga gamot, eh, bitin pa rin yun.
1: Mm-hmm.
0: Oo, kaya ang pinaka-the-best, nagtitake ka na nung gamot mo, at the same time, may nutritional pa, nutraceuticals pa, magtutulungan po yun para ma-achieve natin yung total health and wellness. Kasi nga, magkaiba siya ng purpose sa ating kalusugan. Kaya hindi masamang pagsamahin yon. Pwede pa kayong mag-take na ating mga suplemento.
1: Yun, ha? Sa mga kababayan natin na merong iniinda ng mga health issues sa kanilang pangangatawan at gustong sumubok ng ating po mga produkto na iba, Dok, ay nag-aalala, you can enjoy every products of Yes to Health. Mga coffees natin, mga soft gels natin, mga capsules natin, pwede nyo pong i-incorporate yan dun sa mga medications na iniinom po ninyo, integrate nyo po sa mga gamutan po ninyo. At maobserbahan nyo naman yan kung ano yung kaibahan ng pangangatawan nyo, yung lakas ng pangangatawan nyo na puro maintenance lang yung iniinom nyo compared dun sa isasama ninyo o isasabay nyo sa inyong gamutan. Yung mga functional food, ang tawag natin dyan doon, Yung mga powerful supplement, especially yung galing sa Yes to Health, mga kaibigan. Okay?
0: Ayan. So bago tayo magpaalam, partner, itong kauna-unahang winner, actually hindi winner eh, mariregaluhan.
1: Ang
0: swerteng napili sa kanyang pag-follow sa ating instruction, ay si Ma'am Luningning Abines Katungkan.
1: Yan.
0: Congratulations, Ma'am Luningning Abines Katungkan. Mamaya po ay ipi-PM kita para makuha ang inyong detalye paano maipapadala sa inyo yung inyong regalo. Ang Santone Gold Coffee Mix Gift Packs mula po sa Yes to Health. Sa mga nais ding makatikim ng libreng kape. Eh, araw-araw ho kayong tumutok dito sa ating palatuntunan. I-share ang ating pong live streaming at mag-comment ng inyong good experiences sa paggamit ng mga produkto ng Yes to Health. At the same time, lagyan po ng hashtag The Secret of Health ang inyong pong pag-share sa ating pong live streaming.
1: Ayan, paano mga katrawa, mga kaibigan? Napakabilis ng oras po natin. Dok, baka may pahabol ka pang mensahe sa ating pong mga tagapakinig.
0: Siyempre, thank you very much katropa sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha? Eh, alam niyo naman na kung wala ho kayo, eh siyempre, hindi rin kami magiging progressive dito sa ating palatuntunan. Kaya see you again tomorrow, same time, same station. Ako po si Doc Algie mula po sa Yes to Health.
1: Thank you so much, Doc. At maraming salamat sa lahat ng mga katropa natin dyan, mga kababayan natin, na lagi po nakantab at lagi nakikinig sa atin po mga programa. We hope na marami po kayo natutunan ngayong araw dito sa atin po mga tinalakay, ha? At nawa, ay mabaon po natin ito. And of course, ay ma-practice natin sa atin pong kanya-kanyang mga tahanan. Sa ngalan po ng ating butihin na CEO, Doc Remilito Uy, ito po yung lingkod, Doc Michelle Hinas, nagsasabing, if you eat rightly, you don't need a doctor, but if you eat wrongly, no doctor can cure. Ngayon pong laging dalangin ng Panginoon, nawa, ang siyang patuloy ng papalakas at magpapagaling ng atin pong mga pangangatawan. Maraming salamat sa pakikinig sa atin pong programang
0: The Secret of Health.
2: tapos ng ating programa. Naway may natutunan tayong mahalagang aral. Ang tunay na sikreto ng kalusugan ay nagsisimula sa ating sarili. Sa tamang kaalaman, disiplina at pag-aalaga sa katawan at isipan, makakabit natin ang mas masigla at mas mahabang buhay. Hanggang sa muli, ito ang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mga katropa,

0: Oras natin, mga katropa, it is now 1:43. And of course, oras hatid sa atin ng Santum Plus Gold Coffee na may glutathione and collagen. Dolbenzum, mga talaga.
1: Ayaw!
0: Dolbenzum, katliga, no?
1: Ayaw!
0: Di ako sanay, nagulat ako.
1: Ayaw!
0: Para siyang picture frame. Ayan.
1: Oh. Ayan.
0: Kasi natin, mira doon, picture frame ang tinakasa. Bendax got L. But anyways, mga katropa natin. Hay nako, ayan. And of course, blagita, medyo mapanakit talaga ang kantang ito, no? Ang dami talagang nakaka-relate kung este kansyon di aton, mga katropa, no? Manunto-hunto kung kuya Miko Gopito hasta luego kita alas 3 de la tarde, mga katropa. On this amazing Wednesday afternoon, it's actually June 17. Ayan na, 2026. Ang bilis ng oras at saka ng days, mga katropa, ha? Imagine to, June 17 niya gating, no? Yan lang pa siya kita ko nila primer 15 dia de la mes del June. Kaya naman sa mga katropa natin, bago-bago na kapag may time.
1: Ayaw!
0: Kasi ganun talaga kabilis yung panahon ngayon.
1: Ayaw!
0: Tapos ikaw hindi ka pa nagbabago. Ay din sa mga suki palangga ni Miko Guapito, nuevo lang yabri mga radyo, ilan na mga kasa, no? Buenas tardes con ustedes, mga katropa. Hope you guys are doing fine. Este Wednesday, kosa man tutase na ka sa dorms pa ba?
1: Ayaw!
0: Dorms ki dorms ya lang to, ha?
1: Ayaw!
0: Biya kabug ang peg ng person.
1: Ayaw!
0: Diba? Kabug ang peg, no?
1: Ayaw!
0: Sa didiya, tulog, sa gabi, lumilipay.
1: Ayaw!
0: Pero yung mga may night shift naman, kasi yung iba kasi may night shift sa work, no? Sa mga tan call center, taman na virtual assistant, 'di ba, yung mga nurses natin, 'di ba, yung mga nagagrab driver food, Fanda ganon, 'di ba, yung mga night shift yung kanilang mga duty. Tulog muna kayo diyan. Don't mind me. Huwag niyo kong intindihin dito. Matulog lang kayo diyan, ha, pero make sure gigising pa mamaya, ha. Kasi kakayod pa tayo later. Pero yung iba naman dyan, ha, yung blagita, didiya dormido, di noche disperto. May tabula lang sila di noche. Ito yung mga wala madu sa life, no? Yung mga wala mahems. Oo, pero kaya bakit siya disperto di noche? Kabar, didiya ben dormido. Kabar ba yung mga kusa tasin na bida? Ay, binmanada ang sina, ha? Dami ko nagigitang ganyan, be. Diba? Buti sana kung may ginagawa pag gabi. Di noche tamin may mantan kwan lang. Cellphone, TikTok, ganyan. Diba? Kabaliga sa mga 5 a.m. dormia sele. Diba? O, mga nanani, reganya ko na si Junakis D2U, ha? Porque NCNL D2U lifestyle. Dako, baguhin yung lifestyle, mga katropa, ha? Kasi accordingly, in this generation, no, ito to, ha? According sa study, mga katropa, in this generation, ang bilis to talaga ng panahon. Which is, naniniwala talaga ako, be. Kasi antes, mga katropa, parang yung mga bata ngayon, parang ang bilis tumatanda, no? Totoo, kasi kami antes, like, nung panahon talaga namin, yung mga bata, until now, parang bata lang kami. Diba? Kasi, ngayon kasi, mga katropa, parang yung panahon kasi ngayon, it's like, ano, no, yung mga bata ngayon, nakikita natin, tapos, ma-realize, parang, Dol, pinata yaman siya. Dol, talaga yaman siya. Diba, Dol, ayaw lang sa ilet, auga-auga, ali?
1: Ayaw!
0: Diba, ganun siya, ganun kabilis. Kaya according sa study, itong bagong generation, parang ang bilis daw tumanda, mga katropa.
1: Ayaw!
0: Well, maybe because not only they are exposed, no, sa social media, sa mga makabagong teknolohiya, Diba? But also because in this generation, parang alam mo yung parang highly emotional talaga yung mga tao ngayon. Diba? Yung tipong kahit bata ka pa, pero ang matured na mag-isip. Kami kasi antes, mga bata, mga katropa, diba? We siya'y bata. Kabar maskin kuha niya, takedea 40, we siya'y bata lang siyempre. Pero ara, el mga in this new generation, they are highly emotional, ano, yung kanilang, ano ba to? Yung, hindi damage siya. Yung kanilang pag-iisip. The way how they think, the way how they decide, diba? Sobrang abla kita, pangmatanda na talaga, be. Por eso, according sa study, in this generation, parang ang bilis daw ng panahon. Kaya naman, kung may junakis ka dyan, mami, nung parang tulog lang ng tulog ang peg sa light, realisadoy, bilis yung panahon ngayon. Ano to? Nung baby ka, nakahiga ka lang, pati ba naman nang lumalaki ka, nakahiga ka pa rin dyan. Bangon-bangon na, oo. Tulong-tulong din pag may time sa pamilya, oo. Work-work din, oo, pag may time, oo. Ano to, isinilang kang baby, tapos nakahiga, pati ba lang pagtatanda, lumalaki, ganyan, binata ka na, may edad ka na, nakahiga ka pa rin dyan. Bantaduy! Diba? Oh. Kabar man realize ko, kuwan naman to kere traba, shakal man 50 ya to. Ha, kuwan naman to kere, ko sa CEO, kuwan naman to kere man push dito yung dream, shakal man 55 ya, aya pa to chere to pangarap. Anak ka ng cucumber. Ayaw! Kwando man to kere man push dito yung pangarap, pakil kere ka to man kwan dito yung life, ha? Magkaroon ng, ano ba to? Magkaroon ng direksyon ng buhay mo. Yung magta-turning 60 ka na. Ayaw! Maying hapon ka, tropang Miko Kapito. Hi po kay Ma'am Agnes Tingua Benastardes. And hi din kay Delson Sapurani. Watching from a Crime Watch volunteer group and, na Donna Gem Santa Catalina listening 99.5 XFM Zamboanga. Oy, maraming maraming salamat. 'Di ba? El dia don pregunta ese dia mga katropa sa programa ho nating X-rated, kasama niyo pa rin si Kuya Miko Guapito. Esa na itong question for today's video. Ayaman post kita na itong official Facebook page. Do follow me, www.facebook.com/MikoGapito. Itambien, follow ang ating official Facebook page ng 99.5 XFM Zamboanga. Pag na-follow mo yan, 10 years kang kiswerte. Sinwaito ko na sa man follow, alam mo na. For our question for today's video, mga katropa, since mapanakit yung ating song. Pregunta lang man, survey lang gayot si Miko Guapito con ustedes todo, mga katropa. Todo yata uwi. Pati tamiran na live. Entra damay-damay ste. Entero pamilya damay. Wala ka na magagawa. Cosa el mas duele accepta, mga katropa. Aquella deja contigo o tiene el otro con quien te ama. Atraves sa ating question for today's video, kasama nyo pa rin si Kuya Miko Guapito. Cosa el mas duele accepta, ya deja le contigo o tiene el otro con quien te ama. Mang comment-comment, yale kita sa luego, ha? Oras na natin, it's 1:52. Ostras pa siyempre tawi, aki lang na 99.5 XFM Zamboanga. Exciting!

0: said.
1: Mga katrupa, exciting!
2: Saltong Plus Gold!
3: Nanay Christy?
4: Yes, sir. Nagarito sa barangay, Bilog-Bilog, Tanawan. I'm a retired captain. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Saltong Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin, sa mga senior, pati doon sa mga bata. At yung mga bayaw ko, we always take Saltong Plus Gold and Saltong Vitamin C.

0: Laging bitin.
1: Ibalik ang bangsi.
0: Ibalik ang alab
1: ng pagmamahalan.
0: Mag-Turbo!
2: Oh, yes!
1: Turbo Supplement for Men.
0: May maca at lavawaska. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at bangsi na pagmatagalan.
1: Turbo Supplement for Men.
2: Mas lalakas ka pa!
3: Mga besh, gusto ka nga muhamis ug muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Do na nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktuan na ka. Do na kini glutathione nga makaputi sa atong panit ug makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom ug tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging ug makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap. Ang Clear Skin Herbal Soap, line up sa produkto sa Yes to Health Incorporated.
4: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
5: Doon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Premium D3.
8: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninigip ng dibdib? Nako, baka maranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong
6: Premium D3.
8: Premium D3.
6: Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
8: Premium D3.
9: Makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa.
8: Mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan.
8: Santone Gold Herbal Tea.
6: Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia.
8: Santone Gold Herbal Tea.
6: Dito ka na sa health tea.
10: Mabibili

0: sa mga butika nationwide.
1: Southon Gold Coffee Mix.
2: Hi, ako po si Adam, 45. Pero sabi ng mga kaibigan ko, kakalang raw akong na-trade na. Sekreto ko, nasa paborito kong kape, Southon Gold Coffee Mix. Maliban sa ito ay siksik sa ating oxidants, may collagen at glutathione pa. At sa lasa, kape-kape, panalo ka dito. Ayan, subukan nyo, Southon Gold Coffee Mix.

punta sa imo ihatag. Maloy in tawon ang usa ka tawo nga imong gihatag ang tanarin. Imong gihatag ang tanarin pero siya dili kay ihatag niya sa lain. Diba usahay mga katropa, murag ka unsa ba niyo? Ah, parang ang unfair naman ng life. Bakit naman like that ang song? Miss you na ako. Ayan. Oy, we miss you ha, si ano, DJ Amboy. Oy, DJ Amboy, pagaling ka, may beke kasi. Uwing kasama ko dito, si DJ Amboy, Channel Epapera. Kaya naman, pagaling ka muna. Gustong-gusto niya na talagang mag-duty dito sa XFM na, pero hindi pwede kasi nga may beke yung person. Bekene, man. Nagkaroon siya ng bekene, man. Uy, pagaling ka, Amboy, ha? We miss you here. And we'll see you soon, okay? Ang pangit, nagkaroon siya ng bekene, man. O, tiyan eh kasi libeke, no? Uso bal pa pera, ara? Siguro kasi siya nakalor. At kailan ka pa nagkaroon ng idea kung nagkakaroon ng beke yung tao, Miko? Ay muna kay Quiz Jerry Garcia ba na Stardust? So, bakit oh, ganyan talaga ang song. Alam mo naman, kapag tayo nag-duty dito pagkahapon, di ba? Mapanakit yung song natin. Sobrang masyak. Masyasya ka dahil na yung mga tao. Kagaya ngayon, habang may buhay, tapos ibibigay sa'yo, di mo sure. Diba? Kasi may kaya sinasabi ko talaga mga katropa, ha? Always treasure LD2U, ano, LD2U life. Diba? And of course, know your limits. You know, when it comes of surrendering yourself to someone. Diba? To anyone. Diba? Mapapag-ibig man yan, mapakaibigan man yan, mapafriends man yan. Diba? Before you surrender yourself to anyone. Diba? Always, always, always, ha? Value yourself first. No? Kasi minsan, mga katropa, yung tipong handa mong ibigay lahat, buhay mo, diba? Lahat-lahat, kere pwede to daleting. Pero el pregunta, el kung kento to dale, willing ba siya ase the same thing kuntigo? Diba? Habla ka rin na kansyon di Bruno Mars. Parin kasi kami di Bruno Mars. Diba? Yung grenade. Diba? I catch a grenade for you. Throw my hands on a blade for you. I'll jump in front of a train for you. You know I'll do anything for you. Oh, I would go through all this pain. Take the bullet straight through my brain. Guys, sorry. Yes, I would die for you, baby. But you would do the same. Diba? Willing mong ibigay buhay mo para sa tao, pero pregunta, willing ba le ase-ese contigo? Diba? Kaya always sa appreciate LD2U worth as a person. Na? Before you give yourself, before you before mo ibigay yung sarili mo sa isang tao, ikaw mismo muna pahalagan mo sarili mo. And then, kasi when you ano try to, you know, make value of yourself, you know, that is the only time na you know your limits when it comes of, you know, giving your all to someone, no? Dole ba ka tachenya ba elekwan? At tachenya ele umpoko abla kita not realizations. No, pero dole akal bata ito mismo sabi to man pigil when it's too much. Diba? Oo. Tapos ito kunele man ano, pag too much siya te, babawasan ko. Diba? Kasi parang hindi niya deserve. Kasi may mga taong ganun eh. Diba minsan kapag ka nagmamahal ka, mapakaibigan, friends, you know, jowa, lahat-lahat, partner, family. Diba, when you give your love to someone, may mga taong hindi marunong pumigil, be. It's like all out ng all out talaga ang peg ng person.
'Di ba? Kapag ka, parang tipong kaya mong gawin lahat sa kanila, always kang nag-yes, never kang nagno-no, mga ganun. 'Di ba? You make yourself available to that person. 'Di ba? Kapag ka, ikaw na ang nangangailangan, 'di ba? Hindi sila talikunti-guting. May sila na kustaw dito yun. Hindi sila tapodeda kuntigo, no? That's why always remember, try to abla kita, know the value of yourself first before you give your all to someone, no? Because the moment you do that, mga katropa, that's the time na siya natuumpo ko reservation. Yun ang term. May reservation ka ng konti na parang, ah, hindi ko to ibibigay lahat yung ano. Hindi, I will set blakita boundaries when it comes of this kind of situation. Because I know my self-worth, no? Kasi sabi yo, si legal tempo, baka yun nisisita, baka anway sila alikumigo, no? So yun, habang may buhay, huwag mong ibigay lahat. Totoo yan. Kasi sa huli, mga katropa, kapag sinaktan ka lang ng taong yan, walang matitira sa'yo. Kaya, numagadali todo, ha? Always remember to give your all to yourself before you give things to other people. Otra vez, para sa ating katulungan for today's video. di atong pregunta sa dia, mga katropa. Si Cosel mas duele aksepta. Ano nga ba ang mas masakit na tanggapin, mga katropage?

0: Anak, ano yun, na ang Santon Plus Gold Coffee na may glutathione and collagen, no? Vitamin at Santon Plus Coffee Mix, mga katropa, nakakatulong po talaga yan. Akal ba ito matukape, porque dapat to healthy, yan talaga ang peg ng ating produkto, ha, ng Yes to Health, no? Itamin ko na kayos, mga katropa, di atun, pirmi lang taman flu. Oh my gosh. Hindi flu ho, ha. Kasi ase flu ho, bin manada ka chokonose. Ha, pirmi lang to taman flu, mga katropa. Nako, baka naman weak ng immune system natin, ha. Alam mo naman, sa panahon ngayon, mga katropa, we're so exposed to a lot of things, ha. So dapat, boost your immune system talaga ang gagawin. Kaya naman, mga katropa, nandyan po ang ating ascorbic acid, Santon VC. Ah, mainam na nakakatulong para mabus ang ating immune system. Oh. Ah, pwede vosotros kumpra ko na yan sa mga katropa ng mga parmasya kina Ciudad de Zamboanga. Ah, pero ito, kumpra ko na yan sa mga katropa na Cecil's, na Joann's, na Oro, na Mercury Drug. Available sa mga katropa. Itambien, pwede tamin ito kumpra. El di aton na mga produkto, mga katropa. Available na available din po yan na online. Ha? Pwede mong bilhin yan. Ha? Kay sabi kita, Chenebes, naman tamad kita. Oo, no? So, pwede man deliver lang unti ko na kasa. Pwede man order through online, Shopee and Lazada po, mga katropa. Otra vez el pregunta, ako sa el mas duele, ya dejale contigo, o aquel mientras chene pa ustedes dos, pero ya sabi tú kay chene le kung ken otro ta ama.
1: Ayaw!
0: Mañana ya lang. Mañana ya lang te, duele mga tste.
1: Ayaw!
0: Ah, sagot ni Arian Rodriguez Cuevas. Ah, sabi niya, mas bueno pa kuya ya deha kaysa ya ase loko na kara.
1: Ayaw!
0: Hablo pala, mas bueno rin doya deha kaysa doya ase do loko na kara ipalaka.
1: Ayaw!
0: El duele a lima katropa, alam mong may itsura ka, no? Tapos kanya.
1: Ayaw!
0: No! No!
1: Ayaw!
0: Cannot be borrow one!
1: Ayaw!
0: Pinagpalit ko sa ano daw, lupalit ko, aray palak. Pakilaya ko sa bensura dahil ka aray palaka.
1: Ayaw!
0: Ah, uy, ikaw ha.
1: Ayaw!
0: Grabe ka naman, Arya. Kung makapagsabi ka ng itsura ay palaka, grabe naman. Hala pa si Tita Shela. Ay muna, Tita Shela, although from Denmark. Sabi pa ni Tita Shela, ya deja conmigo, okay ase, kesa chenele otro bien duelese. Di brasa, no? Oo. Siguro mas lesser pain, yung pain kapag iniwan kanya, no? Kasi malaman mo may iba na siya.
1: Ayaw!
0: Tapos may kayo pa.
1: Ayaw! No?
0: Oy, pero chene mga katropa, hal otro ali, okay lang chenele otro, basta kung tigo tabolbe.
1: Ayaw!
0: Aminin! May mga ganon, ang dami-dami nyo.
1: Ayaw!
0: Okay lang, may iba siya, be. Basta sa akin siya umuwi.
1: Ayaw! Ayaw!
0: Marurupok talaga.
1: Ayaw!
0: Hala pa si Ate Gaurino Dayan May Vicente. Sabi niya, Elian, complete ya el. Uy, kusas to.
1: Ayaw!
0: Oo. Politics yung sagot niya, be.
1: Ayaw!
0: It's politics, bro. Sabi pa ni Dina Hebrio, sabi niya, chenya le otro kung kienta ama. What's this story?
1: Ayaw!
0: Kuwebos natis.
1: Ayaw!
0: Bet lang nito.
1: Ayaw!
0: Hoy, ano ba yan?
1: Ayaw!
0: Raymond Cabasag, akel no sabe tu na chenele kun kienta ama, otro, while ta enamorato kunele, hala, grabe naman yun.
1: Ayaw!
0: Kaya sinasabi ko talaga, mga katropa, always do your research before nyo.
1: Ayaw!
0: Ano ba to? Before you make legal the person, or before you make yes to the person, always do the background check.
1: Ayaw!
0: Diba kay kumukosa kaya bla si Raymond, no? Yeah. No sabe tu. Ah, chenele kung kien otro tama. Well, tenomorato kunele. Wow.
1: Ayaw!
0: Diba? Grabe naman yung tao na yan.

Natatakot mawala ng jowa. Takot yarn. Habla pa si Marvic Anoos, yadeha for somebody else. Aray, pinakamasakit, no? Ito talagang pinakamasakit, be, no? Yung parang iniwan ka para sa isang tao. Iniwan ka dahil may iba na siyang mahal. You know, I really wish for this, ano, no? Sa lahat ng mga katropa natin who have experience. Na, alam mo yon, yung parang deserve mo yung pagmamahal pero ginaganyan ka. You know, I really do hope and pray that one day you really find that person who truly deserves your love and your worth, no? Ako naniniwala talaga ako, Ben, na minsan, ganyan talaga, minsan masasaktan tayo. But I truly believe na because of this, my experience natin, ito din yung magiging dahilan kung bakit magiging masaya ka in the future sa isang relasyon, no? Kaya okay na lang yan, no? Okay lang duele araw mga katropa. Basta in the future, I'm sure na mahanap mo din yung para sa'yo talaga. Ha, Marivic Anoos. Ayan, stay strong ka lang, be. Big hugs. Diba, big hugs sa mga katropa natin na grabe yung experience nila because of this. Teka lang, tiyan kasi ko sa tabo sa kansyon. Ayun. Itong play natin next. Ayan, no? Kaya naman sa mga katropa natin, sa lahat ng mga katropa natin na binaliwala lang yung pagmamahal na binibigay mo, yung tipong iniwan ka niya kasi may iba na siyang mahal. Nako, you guys stay strong and I truly believe that one day, makakahanap pa rin ng right person para sa iyo. Oras na natin mga katropa, it is now 2:26.

0: Besh, gusto ka nga muhamis og muputi apan dihiyang sa mga sabon nga imong gigamit hinungdan nga nagsigi na lang ka og usab-usab og sabon? Duna nay maayo nga skin care routine nga angayan nimo. Gamit na og Clear Skin Herbal Soap aron makastiktua na ka. Duna kini glutathione nga makaputi sa atong panit og makawagtang sa oxidative stress, mga itom-itom og tumtom. Kojic nga usa ka anti-aging og makapugong kini sa kadaot nga dala sa kainit sa adlaw, makawagtang pa sa uwat og age spots. VCO nga usa ka antibacterial, antifungal, antiviral og makapahumok sa panit. Duna usab kini calamansi fruit extract nga puno sa vitamin C, collagen og makatabang aron mabalik ang healthy cells. Og glycerin nga maka-maintain sa moisture og makawagtang sa dryness sa atong panit. Busa paggamit na og Clear Skin Herbal Soap, ang Clear Skin Herbal Soap lainasab nga produkto sa Yes to Health Incorporated.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: Tila ba may hangin sa tiyan?
3: At masakit sa pakiramdam?
2: Kabag yan!
3: Mag Santone Plus Herbal Oil.
2: Isang pahid lang,
3: tanggal agad ang kabag.
2: Santone Plus Herbal Oil.
3: Ang pamahid
2: na all-in-one.
3: Sa presyong magaan.
2: Santone Plus Herbal Oil.
4: Doon? Iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix.
5: Mahalagang paalala, ang Premium D3 Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nahawa na ako ng isang co-worker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrella.
9: Santone Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
10: Mga katupa, exciting!
11: X-rated!

Oras na natin, it is now 2:48. El Ora Teleba, kung nasa sa ascorbic acid, Santon VC to boost your immune system, mga katropa. Lomalomal tiyempo, ti. Malomadol tiyempo, mga katropa. Pero mas malo lang siyempo, kustumbra na dito yung bisinos. Walang makakapantay sa sama ng panahon yung sama ng ugali ng kapitbahay mo. Kaya naman sa mga katropa natin, always kita tabla, manbus sa immune system di aton para hindi kita pirmi, taman trangkaso, taman na impermo. Kaya sa mga tiyempo mga katropa, mahirap na pong magkasakit, mahal magkasakit, oo. Lalong-lalo nang pinag-aagawan pa yung mga tax natin dyan sa Senado. Kaya naman, pirmi gayot, no? Make it a daily habit mga katropa. Tomail di ato na ascorbic acid Santon VC. Available esa na mga parmasya kinasyonan sa Buangay, tambien online, Shopee and Lazada. Pero vosotros kumpra con ese, ha? El di atong pregunta mga katropa, before kita man bye-bye, bing coral tiyempo ting no? Si Cosel mas duele accepta. Accepta ya lang. Ano nga bang mas masakit? Elia de hale contigo o aquella sabe tu kay Chia ni hale kung ken otro ta ama. Ako sa bagat mas duwel mga katropa, no? Yung iniwan ka niya or nalaman mong may iba na siyang minamahal. Ayyo, kahit nayain pa ang usuhan. Babasahin natin yung iba pang mga kasagutan ng mga katropa natin. Kaya man comment ka natin mga katropa, ha? Sabi pa ni Miss Ba, ayan, Chavayakain, ayan, sabi niya, baka chene pale otro, pensaba ba yo, kami lang dos tuyo muher. Hala? Ayaw! Grabe naman niya. Ayaw! Chene pagali? Na. Ayaw! Ano ba yan? Ang dami niya namang ginagawang trophy. Uy, pag ganyan na huwag i-tolerate, no? You can always turn your back and choose the right path. Always remember that, ha? You can always choose the right path. You know, you don't deserve to stay with that kind of relationship, no? Hindi mo deserve yung magstay na unseen na klase de relasyon onde aquel cosa se ot, ang kuntahan niya lang si Kwanto Bilok ustedes. Ano yan? Puno ng bangga? Kayo ang bunga? Tapos ano, pipiliin niya lang kung sinong bet niyang kainin kapag gusto niya? Hindi dapat nasasettle sa ganyan, ha? Sinasabi ko sa inyo, hindi vosotros pruta akil si kere ele come iskuwile kung kenle kere come na na. Gigil mo ako, ha? Habla pa si Rachel Pantaleon. Hello, Sir Mico. Para kumigo, the same lang duele. Kaya dehale duele kay chenele otro, diba? Makayayay. Bahala gamay, basta makayayay. Ayaw lang dako kay makadugo. Ay, puro true yan, no? Sabi pa ni Eleanor Natividad, para kumigo igual lang duele, sir, di ba? Same-same sila answer di Ma'am Rachel, no? Same lang daw masakit yung iniwan ka at nung nalaman mong may iba na siyang minamahal. Pero mas masakit kung both, iniwan ka niya kasi may iba na siya. Di ba? Si Ma'am Eleanor Natividad, sabi niya, good day to you, sir. Parang igual lang duele kasi same lang kill answer. No quiere yale contigo, posible ay amale otro, sir. God bless and take care whenever you go and drive slowly but surely because we love you very much. Grabe naman yan. Ay, maraming salamat. You know, masarap sa feeling, no, when you know someone truly cares about you, especially kapag hindi mo naman kilala. Pero, you know, these are the people na, di ba, they don't know you personally, but they care for you. Masarap sa feeling pag ganun. Maraming salamat, Ma'am Eleanor. Diba?
Sabi pa niya at kaya si Mama Ribig, nabasa na natin to kanina. At sa ating live comments naman, mga katropa, ayan, yung kasagutan ni Ramil Macoy Cruz. Sabi niya, mas duwele si Alcanza 2. Na acto tiene otro taas lang kuntigo. Taga-rebound lang pala. Kahit man effort pa to, di pa rin sapat. Yan ang sinasabi ko, no? Kaya always remember, mga katropa, know yourself worth, no? Para malaman mo kung yung effort na binibigay mo sa isang tao is worth it ba. Diba? Kasi Chenebes, mga katropa, bigay ka ng bigay. Diba? Gaya na sinabi ko kanina, bigay ka ng bigay. Pero ang tanong, diba? El, the amount na cost to tadali is kaya ba tamen sa liase para kuntigo? Diba? That's the real question. Kaya naman, always try to know yourself worth. Because when you do that, eto mismo sabi to hasta onde lang man limit. Promise, ha? Kapag alam mo yung halaga mo as a person, ikaw mismo, malalaman mo yung limit mo sa pagbibigay ng lahat-lahat, no? Too much yet, eh. So, hasta kaya lang, no? Kasi dol, parang hindi siya nagano, no? Parang hindi elita man, ano, reflect na ko sa tamen elita dali kumigo, no? So, at least alam mo, stop na hanggang dito. Kasi hindi ko nakukuha yung the same amount of effort o yung pagmamahal na binibigay ko sa'yo, no? Kaya always know yourself worth, mga katropa. El mas duele si Yakambian. Uy, grabe naman. Yakambian doon ang mas pangit. Ako naniniwala ako, na wala talagang pangit dito sa mundo, no? Pero naniniwala ako na may pangit talagang ugali. because I truly believe that all of us, we are equally, ano ha, habang kita individually, unique po talaga tayo, mga katropa. Ha? Hindi kita igual-igual ang itsura because individually po, iba-iba talaga ang itsura natin. And nakadepende lang talaga sa tao kung paano niya tanggapin yung itsura niya. Pero naniniwala talaga ako na may tao talagang masamang ugali. Diyan, naniniwala ako na may pangit talagang ugali. Pero wala talagang pangit sa mundo. Lahat po tayo ay may kanya-kanyang blakita, klaseng itsura. Otro-otro ka na to niya na si Akin na Mundo, Ting. No? Sadyang ang tao lang talaga nagbibigay ng label. Kung ano ba yung maganda, anong standard ng beauty. But you know what, if you try to look into yourself, di ba? Sabi nga ng quote ng motto, di ba? Ano yun? Beauty is in the eye of the beholder. Totoo yun. Diba? Because eto mismo debe mira, due to your self-worth. That you don't need to compare to other people, due to your itsura. Na ikaw lang sapat na, no? Pero takrega chuke, chenigayot, mal kustumbre. Kaya alam mo, minsan talaga, ito ha, alam mo, dyan talaga malalaman yung totoong itsura kapag kung ano yung ugali, be. Totoo. Diba? Kasi minsan nababase din talaga yung respeto ng tao sa ugali at saka sa, di ba, el costumbre del gente. No? Taman reflect, taman lesiko sa dito yung physical appearance. Para sa akin lang. Di ba, para sa akin, mga katropa, nagre-reflect talaga sa physical appearance mo kung ano yung ugali mo. Di ba, si mal costumbre to, di bad ka. Di ba, nadadamay pati yung itsura. Terno, kumbaga. But of course, before kita man bye-bye, now we'll also answer the question. Si Cosa Bagayot El Mas Duele Accepta, mga katropa. Yad de hale contigo o chenyale otro kung kenta ama. Para sa akin, mga katropa, siguro, mas duele accepta akel chenyale otro ta ama. No? Diba? Kasi parang nakakawala ng self-love. Diba? Knowing that may kayo pa pero may iba na siyang minamahal, parang nakakawala talaga siya ng self-love. Okay na lang siguro na iwan mo ako. Diba? Iwan mo na lang ako, at least tanggap ko na hindi mo na ako mahal, tanggap ko na ayaw mo na sa akin, tanggap ko na hindi talaga gusto mo makasama sa future. Tanggap natin yan. Pero ang malaman mo na may iba na siya habang may kayo pa, siguro yan yung pinakamahirap i-accept. Diba? Kasi nakakawala talaga siya ng self-love. Kaya advice ko lang sa mga katropa natin, if andyan ka sa sitwasyon kung saan may iba ka nang minamahal habang may jowa ka pa, might as well end it. Diba, i-end mo na lang yung relasyon mo sa panguna. Kung may iba ka namang minamahal, kung may pangalawa ka na,
Diba, at least give the respect na lang. Kahit yun na lang ibigay mo. Kahit hindi mo na kayo ibigay yung pagmamahal mo, at least ibigay mo na lang ang respeto sa taong minahal ka. Diba, maskin alialan tumanbawi mga katropa, diyan ka na lang babawi, be. Ah, sa respeto sa taong minahal ka, sa taong pinahalagahan ka, at sa taong inibig ka. No? Siguro mas okay na lang yon. End it. Ha? Kung may iba ka nang minamahal. Kasi mas masakit kapag nalaman ng taong yon na habang may kayo pa is may mahal ka ng iba. Mas triple yung pain, di ba? At least give the respect to that person who truly loves you even before pa nagkaroon ka ng ibang minamahal. Maraming salamat mga tropa ni Magita Ora, and I'll see you again tomorrow, same time, same hour, same show of course, same time na, same hour pa, no? Ang X-Rated. Once again, nakakasama nyo pa sa inyo mga radyo. My name is Mico Gapito po, Akilang na 99.5 XFM Zamboanga. Exciting!

mga katropa Alice and 9-13. Yeah. Happy Wednesday na mga katropa di ato. It's June 17, 2026, mga katropa. Nako, kamusta naman ang lahat? I miss you all. Ayun. Kamusta naman kayo? Sana okay lang naman ang mga kabuhay-buhay natin dyan, oo. At sa mga katropa naman natin dyan, nasasabihin nyo natin, medyo may mga pinagdadaanan, may dinadamdam sa buhay, di ba? May mga pinili, tapos hindi sila pinili. Ayun, di ba mga ganon? At kung ano pa man ang estado ng buhay mo ngayong katropa, nako, welcome na welcome po kayo sa programang Potaje de la Noche. Mamaya po tayo dito mga katropa. Kaya naman ikaw na nakikinig, if ever man you have problems, may mga problema ka sa puso, problema sa jowa, problema sa buhay, o problema sa kung anek pa man, nako, you can stay with us. Stay with us. Pwede mo kong samahan at pwede kang magtanong dito katropa kung ano mang gusto mong tanungin, ano yung mga gusto mong sabihin, ano yung mga gusto mong i-share. Anything will do mga katropa. Kung ba yan sa best friend mo na tinalikuran ka at binakstab ka, mga ganon, oo, gusto mo yung ganon, o basta yun na yun, opo. Or pwede din naman katropa, diba? Yung tipong minahal mo, binigay mo lahat, o, pero niloko ka rin sa huli, o, yung mga ganon. Or kahit ano pa mga sitwasyon na nararanasan mo, nararamdaman mo, we'll be right here mga katropa. Nandito lamang si DJ Bingo, handang makinig man ang pinagdadaanan mo sa buhay. Kaya naman, to all our katropas, once again, welcome po sa programang Potaje del Noche with DJ Bingo. Kaya naman ikaw katropa ha, kung may gusto kang i-share, i-text mo lamang yan sa 0929-535-5092. Or pwede din po tayong mag-comment sa ating Facebook Live. 99.5 XFM Zamboanga po ang ating Facebook page. Para naman sabay-sabay po tayong lahat. And of course, live din po tayo sa ating TikTok account mga katropa. I-search lamang po ang JUZYDC_ and you will see our live mga katropa.

ato magkakatropa, alam ko naman, di ba ngayon, syempre, maraming mga nangyayari sa Pilipinas at isa na po doon ang pagkasawi ng mga basketball players, si Divine at si Rene, di ba? Narinig naman natin yung balitang yun, katropa, and nakakalungkot lang isipin with such talent and opportunity, may, alam mo yun, nawala yung buhay na yun because of negligence. And of course, di ba, ohala mga katropa, tiyan na kita hustisya ko sa pwede sa kakanila. Hindi man kami close, oo, di ba? Hindi naman ako taga Davao, pero alam mo yung nakakaawa lang kasi. Kasi alam mo naman, ano talaga siya, alam mo yung Filipino mindset talaga, na kapag panganay ka, abay tataguyurin mo talaga, itataguyod mo talaga yung pamilya mo para sa kanya. Di ba yung ganung tipo? And bilang isang magulang mga katropa, di ba nakakalungkot din na alam mo yung tao o yung bata na pinalaki mo, you nurture that certain person, lahat-lahat binigay mo, tas dahil lang sa kapabayaan, mangyayari yun. Para sa akin, kapabayaan yun, opinion ko yun. Yun yung opinion ko. Sorry naman. Diba? Pero for me, it could be, alam mo yun, pwede mo siya maiwasan kung sasabihin lang. But anyways, nangyari na ang nangyari, and I hope no, mga katropa, no, Renes and Divine's soul will rest in peace, diba? May nakita nga ako, grabe, pagka punta na daw ni Rene sa kanya, de punto Rene gane na disuyo place mga katropa, may kalapati na ano, dumapo o uminom ng ano, coke o, diba? And it symbolizes daw peace, diba? Ibig sabihin yung taong yun, accordingly, diba? Accordingly is at peace na daw, diba? And sana nga makuha din talaga ng hindi lamang ni Rene, but of course ang pamilya ni Rene, yung kapayapaan, diba? And sabi nila mga katropa, tiyan daw mag-premonition. So, may mga pinaparamdam na daw na parang last one na yun. Last farewell na talaga. Last hug na daw yun. Basta last na ganun na talaga ni Rene. Maraming mga premonitions. Kaya ba naniniwala ba kayo sa premonitions na yan? Yung parang meron ng mga, ano tawag dyan, meron ng mga pahiwatig, ika nga nila na mawawala na siya, gano'n. No? Parang may mga pahiwating na nang mangyayari na yon. Basta yun na yun. Kasi maraming gano'n daw. Oo. Kaya naman, alam mo, katropa, no? Sometimes, isa na din to sa pwede nating sabihin talaga na kapag, ano tawag dyan, kapag dumating na yung point talaga na ganyan, marirealize mo talaga na nothing is really permanent. Kahit sino pa man yan, ano pa man yan, wala talagang permanente sa mundo. Kaya naman, habang

0: kung yung mga katrabaho mo, forever mo bang makakasama yan? Diba, the least thing that you can do is to make the most out of it. Diba, yun naman talaga ang pinaka-importante katropa. Make the most out of it. And also, diba, make sure talaga na ingatan mo o bigyan mo din ng halaga yung mga taong talagang nandyan for you. So mga katropa, later on ha, babasahin ko po ang iilan sa inyong mga mensahe at komento. Kaya naman ikaw katropa, sa mga nakikinig dyan sa kanikanilang radyo, you can call or text us na 0929-535-5092. At sa mga katropa naman natin dyan online sa kanilang Facebook account, pwede nyo pong i-search ang ating Facebook page. It's 99.5 XFM Zamboanga. We are live sa ating TikTok account. It's JUZYDC magkakatropa. Sa aking pagbabalik, babasahin ko pang iilan sa inyong mga mensahe at komento. Kaya naman dyan ka lamang dahil magbabalik po si DJ Bingo para sa programang Potahe del Noche.
1: Potahe del Noche. Potahe del Noche.
2: Mga katropa,

Sundo ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita at mga musika. Ito ang XFM Network Philippines.